0: Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
6: sa Star Can

0: diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
8: Tigasin!
9: Tigalapa!
8: Tigasay!
9: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: yan ang kapanubo
8: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
9: ang BCO
8: yung may D3
9: mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
9: ang BCO
8: yung may D3
9: mga butika.
8: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
9: ang BCO
8: yung may D3
9: mga butika.
8: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio, ang D3 Bio
9: yung may BCO,
8: ang BCO
9: yung may D3
8: mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado,
8: epektibo,
9: ara mismo.
8: DTX 500
9: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihit?
8: Masami ginauhaw?
9: Masi may diabetes ka na?
8: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
9: niya nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado,
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man Kagnami, gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
17: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
18: Mabaka!
19: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
19: Mighty C!
18: Mabaka! Sa mga butika!
19: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
19: Mighty C!
18: Mababaka sa mga butika.
22: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika for Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: Extend Food Superman for Man.
29: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
28: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
28: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
31: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
31: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidants.
28: Nga amo naman
31: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo ang atay.
31: Happy kanunay.
28: DTX 500.
31: Masaligan.
28: Epektibo.
31: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
31: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
31: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
31: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
31: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
31: DTX 500.
28: Masalikan.
31: DTX 500.
28: E3 Bio.
32: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
28: D3 Bio.
31: Ang D3.
28: Yung may BCO.
31: Ang BCO.
28: Yung may D3.
31: D3 Bio.
28: With BCO.
33: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako
0: ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Visio,
1: ang Visio
2: yung may D3
1: Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Oras sa alas 8:16 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C.
5: Mas ginpabasko. Mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Mighty C morning kay Sir George Jocampo sa Mariners Home sa Manila. Mamunog sakay naman si Sir George. Sir George, halong ikaw ha. Keep healthy and keep bubbly. Sir George Jocampo, mga seafarer nato niya mga suki, tumarka mo DTX 500.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Ang illegal drugs penetrated na hasta sa mga kagawad or mga anay opisyal sa barangay kaysa barangay Mustro, Anilaw, Iloilo, Ma'am Lorena Joso, Ma'am Nel Dibidan, balor 1.5 million pesos nga methamphetamine hydrochloride o konsabu nga nagabugat 230 grams ang na-confiscate sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Mustro, Anilaw, Iloilo. Tatlo ang mga nadakpan, Brinos Aritalia, anay kagawad sa barangay. Agiman priso bangod sa kaso nga robbery. Raymart Britanya, bata sang barangay kagawad, kag Justin Flores, Brinos Aritalia, Raymart Britanya, Justin Flores. Ang tatlo, lunsay residente sang barangay Mustro, Anilaw, Iloilo. Sunod kay Police Major Daji Bangod Dilima, Chief sang Philippine Drug or Provincial Drug Enforcement Unit, nga madugay na nila nga ginamonitor si Aritalia kaupod ang duha ka mga runner kag siningkaron lang nadakpan. Naghimo pa sila sang props agoy nga matigayon nga masulod ang lugar sa mga suspek. Naghimo pa props si Police Major Dilima. Si Aritalia suno kay Dilima nag-operate sa 4th District sang Iloilo. Timagabaka 4th District, halin sa Pasay, San Enrique, Dueñas, Stingle, Banate, Barotac Nuevo, Anilaw, Dumangas. Kag makapila na kabeses, nga ginsaway sa magulang, nga retired Philippine Marines. May retired sa magulang nga soldado, pero ay ginamati. Sobong aran na sa custody sang Anilaw Police Station, ang mga arestado, kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Samputan Vlog. Thank you, Mami Asun Pineda, Ma'am Ais Ahmad, Ma'am Nin Fatahala, Vice Mayor Panga, Lamasan Pixo, and Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas, Mighty C Morning. Alas 8:09 sa aga sa Pilipinas. Subong adlaw, magasugod ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Anong ginalauman? What to expect sa proceedings? Una sa tanan, lengthy trial. May malawig ini. Ang Senate Impeachment Court nag-schedule sang 92 ka-trial days. Ang trial is expected na mag-labot sang binulan. With the prosecution, armado sang 57 ka mga testigo, witnesses, kag ang defense team, may 26 ka mga testigo. High threshold for conviction. Sa pag-convict sa kay Vice President Duterte, kag pag-remove or pagkakasaya sa pwesto, kinanglan ang two-thirds or majority sang 24 ka member Senate votes. Dapat nga 16 ka mga boto out of the 24 nga mga senador. Subong ginapatuma na sang Philippine National Police ang heavy security measures sa diin may 6,000 na kap police ang gideploy sa palibot sang Senate premises to maintain security sa tiyon sang makasaysayan kag politically charged hearings.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Arisalinyata ang respetadong abogado, anay congressman sang quinto distrito kag subong kilala nga board member sang 5th district, congressman and board member attorney Rolex Tupa Suplico. Kong board seated diri sa K5, mighty si morning attorney.
6: Well, Ted, maayong aga.
4: Yes, sir.
6: Parang tagpalamati, maayong aga.
4: Thank you for taking our call. Kibalo ko gawo. Kaya nga nagpakondisyon ka. Kaya parang bilog naman nga si Manang trabaho sa Capitol. Kong Rolex, attorney Rolex, anong lauman sang common tao sa mga Pilipino sa pagsugod sang 92 days nga trial for the Vice President Attorney Suplico?
6: Well, ma-expect kita sa drama. Ma-expect kita nga may mga surprises.
4: Oo.
6: Ma-expect kita nga grabe ang pagtanaw naton. Di, halos tanan din nga mata, halos tanan nga mga kamera sa mga sa media. Nakatutok diri, ha? So, every 2 p.m., umpisa untat ang Pungsod Pilipinas para lang matanaw sa impeachment ni VP Sara Duterte. Amo na gina-expectar ko.
4: Oo, oh, una hambal mo may drama nga may drama ko nga.
6: Tibulan mo ibuyagyag mo ang mga personal nga detalye mo.
4: Oo.
6: Oh, halimbawa no, ang article sa impeachment no. Ang number one dira amo ang alleged misuse ang 612.5 million pesos kadsang 500 million pesos ang 612.5 million pesos sa muning confidential fund.
4: Oo, oh, CF.
6: No? Ang 500 naman amuni ang kwarta sang DepEd.
4: Oo. Oh,
6: no? Okay. Tapos ang ikaduwa naman amuni unexplained wealth, no? Siya kag ang iya asawa. So tanawning ang ilang ano ila basi ha. Tanawning ilang bangko.
4: Oo.
6: Ang guwasulod sang kwarta ni tanawon diri kay balantang ang latest guwasulod diri ka amount sang 6.6 billion pesos. So tanawon ini. In fact, ga-expect ako nga pati ang opisyal sang bangko tawgon diri para i-explicar mo ang guwasulod sang kwarta. Okay. Ang ikatlo naman amo ning bribery.
4: Oo.
6: Kay tikuno gitagaan niya kuno sobre tong mga opisyal sang DepEd, sang siya secretary.
4: Oo.
6: Na ang ikaapat diri amo ang I think amo ning pag by threat siya nga patyon.
4: Oo.
6: No, si President BBM.
4: Oo.
6: Si First Lady Liza Araneta Marcos, kata ang former House Speaker.
4: Oo.
6: No? Amo ning Article 4 ang unahon ha. Kay diri testigo diri mga NBI so una ini. Ang iba ang kasunod lang.
4: Oo.
6: Amo na nga akong ginapan na awan diri. Karon. Nga ang may surprises. Ted, tanahuntang na tabo sa impeachment ni Herap Estrada. Kada impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Okay. By the way, ha, ikatatlo na ning impeachment trial na mag-igo sa Senado. Okay? After President Estrada, Chief Justice Corona, so amo ni Vice President VP Sara Duterte. Para kay Sara Duterte ikaduwa na ini. Remember ang una talking strike down sang Korte Suprema. So ini makasaysayan ini. Damo sang abogado nga luyag pagkintradere. Karon ginambal ko nga ang surprises. Remember sa impeachment ni President Herap Estrada? Di bala i-open to ang ano ang sobre?
4: Oo. Ano ganito ko si Pidal? Ano ganito ko si Pidal? Ano ito? Lain pag ito?
6: Oo, amo to blang sobre to blang kunsin ogil blang tag-iya ka back account.
4: Oo, Jose Pidal account.
6: Yung punggan to sa mga senador mo, remember? Okay. Amo tong medyo nakatenga ang desisyon. Okay. Ugaling nag people power, remember?
4: Oo.
6: Kag si Herap Estrada nagsakay sa Baruto, nag-cross sa Malacañang Palace pagkanto sa Malacañang Park. Tiging construad to nga resignation, di ba? Implied resignation. Ang diri naman sa kay Chief Justice Corona, later on, nabuyag-yag galing na nag-distribute sila kwarta projects, remember? Amo tong DAP, Development Acceleration Program, which was later on struck down by the Supreme Court as unconstitutional. Doon nagbaton to sila mo. Ha? Oh. Pati to mga congressman doon nagbaton to, pati mga senador nagbaton para kuno no ma-rule in favor sa impeachment ni Chief Justice Corona. Ang gigamit siya to amo ang DAP Development Acceleration Program.
4: Oh.
6: Okay?
4: Oh.
6: So amo na mo ginambal ko nga surprises diri ay hal matabuhi na. Nobody can say, ha?
4: Oh.
6: Okay.
4: Will it go to the full length of 92 days nga trial ini or may mga matabo ay be in between na Kong Rolex imo pagbanta?
6: Hindi ta kasigurado ang kay Erap Estrada nag-EDSA to mo. Do EDSA 2 to bala.
4: Oo.
6: Ang EDSA 1 amo to yang pagpahalin kay Marcos Senior. Ang EDSA 2 amo to pagpahalin kay President Estrada. Why to matapos ang iya impeachment? Oh, ato ba lang ginabandon sa sangiya ng mga sang military?
4: Oo.
6: Oh, napwersa siya. Nga magsakay sa bangka, magtabok to halin sa palasyo, pakanto sa Malacañang Park. Amo to nga tabo mo. So why gito matapos?
4: Oo.
6: But nagumpisa sila.
4: Oo.
6: Diri naman niya kay Chief Justice Corona ya, may pamatbat gid. Galing later on, nabuyag-yag. Nga nanaktagali sila proyektos, no? From 100 million to blau 15 million. Ba't ako pa doon, ako doon 200 million
4: ang
6: iba na kuha. Amo ina, no? So, diri, damo, kiniguros ang surprises. Hold on to your seats. Kaya doon drama ini.
4: Oo. Mansig, kwan eh, panamiin namin ni director or mga think tank sa likod ni Kong Rolex?
6: Kan ako ya, ha? This can make or unmake politicians. Okay, balan mo nga. Sa impeachment ni Erap Estrada, nag-apply ako prosecutor. Okay, galing yung pili, hindi ako, doon kami nag-apply mo. No? Kundi ang upod ko man na congressman, pero siya ya, editor-in-chief sang Philippine Collegian. Ako naman ya, member ako sang UP Student Council. So, why ako kipili? Atong ginhambal ko nga na congressman nangamuti siya sa trial. Balan mo gimpa-qualify sa iyang witness. So hindi gali siya kabalo. In full view, ha. So in fact ginbuhat ni isyu kontra sa iya sang iya re-election na pirti siya. Ginambalan siya qualify the witness. Nagamo nang pobre
4: nagang-ang.
6: Ang siya. Si ang qualified witness, simple mo lang na ihambal mo lang na, Your Honor, I am presenting Juan de la Cruz. He is a businessman from Iloilo City. Amo mo lang na. Amo mo lang na.
4: Tinagali ko nung... Kung? Kung nawaya bigatoon, tiyan mo na yung ang-ang kay, kung nawaya kagatoon sa ngimong turf?
6: Si Dria, admittedly, no, Ari ha, the rules of procedure on impeachment trial sang Senado, nag-a-allow ina sang lawyers para sa defense. Pero ang lawyers para sa ang lawyers para sa prosecution ari ha, they appear by virtue under the guidance and supervision of the prosecutors. Di may banda yung prosecutors yan na gusto sila gid mo. Di medyo kung sa mga abogado hindi ka na matalom dala kay dugay ka na sa kamara mo. Why ka naga practice? Remember, ang lawyers are not allowed to practice law. Again, liwaton ko ha, congressmen are not allowed to practice law. Okay?
4: Kaya asa ka lang sa kwan? Asa ka lang sa notaryo? Hindi kit pwede?
6: Yes, bawal na. Ang notaryo is practicing law. So therefore, congressmen are not allowed to practice law. So medyo, Ted, medyo habol-habol ka nagawa mo na. Posible mga motik, like ginambal ko niya ang congressman na upot ko. Hindi ko lang mag-mention nga lang niya.
4: Yes,
6: So medyo ano kala? Medyo kinanglan na lain yung trial practice mo.
4: Oo.
6: May mga hindi talaga nga abogado ka trial mo. So ako ya naghahambal na ikomparar mo ang private lawyers na defense abi ni Sara Duterte. Kilala ko na mo. Amo ng law firm ni Fortune versus Narbasa. No? Compared sa mga congressmen, medyo habol-habol sila. No? Hindi sila matandos katulad sang lawyers ni Sara Duterte, no? So anong ginaobra nila? Nakuha man sila sang private prosecutor. Oh. But tanan nila under the control and supervision sang private prosecutors who are all congressmen.
4: Mm. Okay. Estudyante bining legal team ni Sarah, how superb ini sila? Sanay sino ini Kong Rolex? May idea ka?
6: Amo ni ang law firm ni Fortune and Narbasa.
4: Mm.
6: Okay?
4: Oo.
6: Si Siegfried Fortune, abogado ko na siya sa una.
4: Oo.
6: Remember naging pa-impeach ko, anay, si Chairman Benjamin Abalos ng Comelec?
4: Comelec, oo, dood.
6: Ang lawyers naging kuha ko, sila na.
4: Mm.
6: Okay, so, mga ano na sila, matandos na sila, batikan na sila.
4: Mga natang lagting?
6: Matalo na sila ng mga lawyers. Okay?
4: Lagting, galinikong?
6: Oo, ano na, mga ano na sila, mga kilala na sila
4: tapras,
6: sa Metro
4: tapras.
6: Manila.
4: Mm,
6: ang law firm nila, ang si Siegfried Fortune, ang iyang amay, judge sa Quezon City.
4: Mm.
6: Ang iyang amanghod, pero nag-separate na sila sa law firm, amo si Archie Fortune, classmate ko.
4: Mm.
6: Sa UP College of Law.
4: Mm-hmm.
6: Ang natingala ko lang, kaya ang asawa ni Siegfried Fortune, utod ni Boying Rimulya.
4: Mm.
6: So sige lang, iniya mo.
4: Oo.
6: Iniya si Gregorio Narbasa, si OG na tawag naman.
4: Mm.
6: Mga 3 years lang na ang iyang first year ako, sa College of Law doon sa UP Diliman, fourth year na siya.
4: Mm.
6: Ang iya amay, amo to si Dean Andres Narbasa, na dumduman mo na.
4: Oo. Oh, oh, oh.
6: Amo itong tawag Black Ray Dean. Siya to ang dean sa UST College of Law.
4: Oo.
6: So mga batikan ni sila, kadako na siyang law firm nila dito sa Metro Manila. Siguro mga 30 lawyers na o 40 lawyers.
4: Mm-hmm.
6: Basta isa sa mga kilala.
4: Oo.
6: Batikan, masigasig, matalom ng mga abogado.
4: Forto Narbasa sa Lazar Law Office ini. So ilang lead counsel, Attorney Rolex, si Attorney Sheila Season. Tapos ang balamo mo ning
6: sa law firm nila.
4: Oo. Si Attorney Philip Siegfried Fortune. Tapos ang balamo ning si OG ni si Attorney Gregorio Narbasa II.
6: Narbasa.
4: Attorney Michael Poa, Attorney Carlo Joaquin Narbasa, Attorney Roberto Batong Bacal, Attorney Justin Nicole Gular, Attorney Lindon Miguel Bakel, Attorney David Ronel Golia VII na. Attorney Maria Selena Golda Fortune, Attorney Charlene Radok, Attorney Francesca Marie Flores, Attorney Miguel Carlos Fernandez, Attorney Reynold Munsayak, Attorney Mark Vinluan, kag Attorney Ralph Budota. So mga top of the line gil ini, kung sa ito mga top brass gil ini?
6: Oo, that's correct ha. Kag dugan ko pa ha.
4: Oo.
6: May isa pa dala nga hindi members ng law firm nila, pero may kaugalingon nga law firm.
4: Mm.
6: Amun na si Attorney Michael Pua.
4: Oo.
6: O nga anay, ang
4: spokesman niya sa una?
6: Ni Yusek, ni Secretary Sara Duterte, isang siya, Secretary of the Department of Education.
4: Remember?
6: In fact, yung initial na nga sambuwa sila, ang itong pre-trial conference bala, nga kuno ha, amo nang aligasyon, no? Pinyerde ni Attorney Sheila Season si Congressman Jerbel Luistro.
4: Luistro?
6: Di ba lang may amunangan nyo?
4: Oo.
6: Na, yun ko, balo ko na advertisement lang to o ano. Ito, bala mo ini si Congressman Luistro, ano ni siya, prosecutor ni siya sa muna. So, naanad ni siya.
4: Mag-ano ni sila ni Kwan, ni Armin Luistro?
6: Uy, ko kabalo kung parintihanay sila. Kasi Armin Luistro, di ba mo itong Secretary of Education, siyang chief po ni
4: Pinoy. Pinoy?
6: Arroyo, ni GMA.
4: Eh, hindi kay Pinoy.
6: Pero siya to ya, Lasal to siya, Lasal.
4: Oo.
6: So, ay ko kabalo kung parintihanay sila, ha?
4: Mm-hmm.
6: Okay?
4: Mm-hmm.
6: Basta, ako ya, ang akong napagkaintindi, ini si Congresswoman Luistro, isa ini ka public prosecutor sa una bago siya maging congresswoman.
4: Mm-hmm. Anong mga potential outcome or political impact sining lengthy nga trial ni VP Sara Attorney Rolex?
6: Okay, ari ha. Panahon na to bala, Ted, ato natabo bala kay VP Binay.
4: Oo.
6: Hindi tiyo trial ha. In aid of legislation adto sang Senado. Okay, at the time, si VP Binay, ano na siya? Contender siya ng magdalagan presidente.
4: And
6: he was very popular. At sa mga ratings, avansi siya eh.
4: Mm-hmm.
6: Remember?
4: Oo.
6: Okay, pero ang tatlo ka senadores, sino ato? Senator Cayetano, Senator Trillanes, ka Senator Marcos, who is now the president. Binirato siya sa parking building 2. Sa construction na, sa anomalya, sa parking building 2. Ang parking building 2, amo na ang isa ka opisina, complex na siya, no? Na may opisina, may anuman, may parking sa kilid sa City Hall sa Makati. Ang pobre, never recovered, ha? Nagsarurot ang rating siya. Karon, balikan ta si VP Sara Duterte. Dito sa kamera, sa hearing sa kamera, why siya mag-intra? Why siya mag-intra? So one-sided ang natabo dito. You know na apektahan ang ratings niya, ha? Na nagpa-survey sila one-on-one. I think si Erwin Tulpo ang gin-survey kontra sa iya. Igualis na sila. No? Pero naka-recover na naman siya. Okay. So anong punto ta? Ang punto ta dire, kung ang baho mo ginapagwa, no? Gaka-apektahan ang imo nga rating sa survey. No, ano nga baho ang ipagwa? Huwag ko kabalo, no? Amo na ang may surprises kita. Pero ang isa kaligasyon dire, amo ni ang isa kaligasyon dire, amo ni bala ang Article 1. Amo ni Article 2. Amo ni bala ang unexplained wealth?
4: Oo.
6: Failure to disclose ang SALEN, no? And failure to divest from mga business interests. So pagwao na. Ang iya ding deposits, siya ni upod ni siya sa iya bana kay Attorney Man Scarpio. So basically kalon ini na amo na yang akod nga na forfeiture.
4: Pagwao gid ang tanang nga baho. Pasong nga wong gid tanang nga baho.
6: That's correct, ha? Ang imo ano gani tawag ted, ang imo ginamos.
4: Oo, ang ginamos mo nga tinago.
6: O nga tinago, pagwao sa publiko tiga pamaho ang ginamos mo. Di ba?
4: Oo.
6: So amo na ginaexpect ta drama, no? Surprises. Na amo ina. Okay.
4: Okay. So lawik pa man niya. Damo pa nang interview anay para sa imo kong Rolex kay inahulam namo subang expertise mo parte sining trial ni Kong. Salamat kita. Nawal lang ko anytime.
6: Madamo nga salamat, Ted. Kaya madamo sa alamat sa talangang tagpalamati. God bless you and God bless everyone.
4: Likewise, likewise. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Damo pa tayo sinog pamangkot. Kailang kiti, we'll pause for a quick break at pagbalik tang update naton sa field sa pagsugod sang caravan sa anniversary sang station. But hold on, damo balang tayo sa mga adlaw. Sakto naman ni Ma'am Laura, may basketball kita. May tennis kita ni Alex Iala. Kag ang pagsugod sang trial sa Senado. Alas 8:38 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
7: E5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada

0: na naman bala ka.
1: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: Ako si Karen. Kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
7: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
10: DTX 500.
7: Masaligan!
10: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
7: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
19: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Oras, alas 8:48 sa aga. Oras, sulong sang DTX 500 kag D3.

0: Maskin pa Pasko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa mga nagkutoy-kutoy ang tiyan, magtomar sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, why lang sa, why bla lang og. Mag-Clinica Spore Biotics. Kung na-dysmenorrhea ka, magtumar Clinica Spore Biotics. Para manami ang kaon kagtulog, magtumar sang DTX 500. DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Are you still there? Nag-change outfit ako ay parang maka-unat-unat kita. Mayo di upod kay Sir Lawrence. Kay ma-check kita dugay-dugay sa aton update sa field. Sa pag-sugod sang caravan sa 50 year anniversary sang K5 News FM Iloilo. Gabordahin na diri sa palibot sang sudad ang caravan. Nakasandby K5 Eric Joel Cordova. Tinas lang area subong ha. Yan ang ilang mga rota subong para sa managapamati. Sa radyo, kay naglantaw sa Facebook, mahina kayo makamay live feed kita. Si Ma'am Bing Space dito sa Singapore, makalantaw. Si Ma'am Laura, si Mami Ason Pineda, si Ma'am Marisol Casiple, si Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Betty Solosyo, kay si Sir Beboto sa Duñasa, si Sir Edgar Barbadon, Samputan Vlog. K5 Eric Joel, go!
2: K5 Ted, sa subong nagpatigayon sa karaban ang bugos nga pwersa ang K5 News FM Iloilo.
1: May video ka aw
2: no, sa pag-celebrar naton sa ika-5 nga anibersaryo. So bago lang gid ka K5 Ted, nagsugod ang aton sini nga karaban halin sa Haro Plaza sa subong padulong na kita diri sa Commission Civil Street sa distrito sa Haro kag magrapos kita sa K5 Ted sa Magdalo Street. Dira bala sa may isa ka espilahan ha. Left turn kita ka K5 Ted pagadto sa Gaisano City. Then diretso kita ka K5 Ted sa Bonifacio Drive sa tubang sa Iloilo Provincial Capitol. Tapos is North Street pagadto naman sa Fort San Pedro. Then maliko kita dira sa may Philippine Dragon Enforcement sa
1: Campo Delgado
2: sa K5 Ted o Confidia. And then malusot kita sa barangay Santo Rosario Durano or barangay Concepcion dira ka K5 Ted. Then mabalik kita sa may Plaza Libertad going to UI ka K5 Ted. Then ma-left turn kita pakadto sa may UNITAP kag
1: Ledesma
2: kita ka K5 Ted pakadto sa may Ledesma Strip sa distrito sang City proper. And then maagi kita dira sa may Iloilo Terminal Market no. So abang-abang dira ang aton ng mga listener kag ang mga K5 News FM supporters naton dira sa area sang super. Kaya may ara kita sa nga gamay kamay nga pangatag sila ka K5 Ted. At least medyo malingaw man sila ka K5 Ted. Kag then lapos kita sa Iloilo Doctors College. Right turn kita ka K5 Ted pagkado sa may stoplight sa may General Luna Street. Left turn kita pagkado sa may Mulo Plaza. And then right turn man kita ka K5 Ted sa may distrito sang Mandurriao sa may Taytay dira bala sa Medical City. Then diretso kita sa Armapa Street sa Mandurriao. And then right turn kita lapos sa may Western Visayas Medical Center ka K5 Ted. Then lapos kita diri sa may Carlos Bishop. Then right turn kita pa Diversion Road kaga kuwan kita ka K5 Ted. Left turn kita pa balik diri sa Haro Plaza. Sa subong ka K5 Ted, dari na kita sa Burgos Street sa distrito sang Lapa.
1: Basta may live feed ka na.
2: Nagauna diri subong kita. Patrol 1 ka K5 Ted. Then nagasunod sa aton ang drummers ka nagasunod sa aton riders ang neutralizers nga aton sini nga mga amigo nga mga riders. Then drummers ka K5 Ted. And then ang mga service ang aton nga mga kampiyon nga ang course. Ang mga kampiyon nilang salakyan. And then ang aton sini.
1: Sino kaling mga sino nga mga kampiyon mo nga mga angkor? K5 Eric.
2: Galin pa sa nagalainlay.
1: Guys, anay paliog ano? Manami kita ni may monitor kita para nga nasungsong bla sa longgan. Sir Eric.
2: Sa aton ang highlight ng aton sini nga music nga KK510 ako na sound KK510.
1: Oo. Mga bayko sa imo palihog ka monitor abi basta may monitor ka dira. May nang radio monitor lang AM FM para nga maka-break ako sa imo. Or sa mga reporter kada. Oo, nami gid ah. Ibala mo mo gina yang live blood ko nang reporter ko may notebook ka, may monitor ka, may ballpen. Oo, sige sige mo tian mo ko.
2: Yes, yes,
1: guys. Uh-huh. Okay, mas nami pagkita ni ko may feed ka mo, live feed bala parang makita, bala mga picture out sa mga taga-Palamati ta or mga viewer tabla. Kundi na kamo nga area. Ambal mo ang mga salakyan sa mga angkor, sana sila mga angkor na.
2: Bay Kaki Bay Jan Sapyo, mm-hmm. Kaki Bay Jan Alohado Kapulot.
1: Kampyon si Jan Sapyo, kampyon?
2: Yes.
1: Perte. Garagutong, garagutong. Dis Kapulot, Kapulot. Garagutong man.
2: Araman si Kakipa Jun.
1: Ah, grabe nga, Moriones ni Garapone. Sino ganyan bal mong kampyon? Dali lang. Sino mo siya bal mo? Sino ang kampyon ng mga angkor Kakipa? Sino? Sino? Ang konsebo nga nag-karaban? Sino?
2: Si Kakipa Jun Aluado Kapulot.
1: Oh.
2: Kakipa Jan Sakyo.
1: Oh.
2: Kakipa BJ Machokulet.
1: Oh.
2: Kakipa Ray Sia Umalay.
1: Aba perte.
2: Kagang mga managers pang bilog na K5 niya sa FM dari sa... Mr. Misaya, K-K-Fed, kay K-K-5 Arjan Belcoro, kay K-K-5 sa Kalibo, K-K-Fed.
1: Kayo, ang anang kilalahan nga daan, gatdan kay Kikron. Kilalahan ang iban mong mga bisita. Kayo, ho. Okay, doon.
2: K-K-Fed.
1: O, oh, di, nakamunampi. Basin, amin, dami kung may, feed, may live feed bila kita, para nga map... Doon, nag-alag, ginailibot ang mga ma-viewers sa bilog ng syudad.
2: Kaki 5-10 ba si Confidi makatawag si Kaki 5 Lawrence, kay Kaki 5 Makoy. Kagtawagan niya lang ako Kaki 5-10 sa Viber. Sini.
1: Sige, sige. Mas maigod. Okay, okay. Stand by. K5 Eric. Sige lang, sige lang. Oh, sige, sige. Okay, ma-Viber kita para makita tabla. Manawag lang si K5 Lawrence. Ah.
2: Sige, sige. K5-10.
1: Oh. Kaya kung sino pa nang iban mga pwede maka-report para lang haboy-haboy bila may sa tunga ka o may sa... Sige, sige, diretso ka lang. Sige.
2: K5
1: Eric. K5 Eric. Sige, diretso ka lang daw. Sige, dang describe mo. Kaya ang bago, tani para lang makuanta, makita tagid. Sige lang, sige lang.
2: Hmm.
1: So, di na kamusubong, din kamong area na. Din na, din na.
2: Pari kita, Dre, sa may Magdalo Street na, no? Sa distrito sa Lapas.
1: Magdalo, ano ang kwan, ang landmark? Anong landmark?
2: Sa may tubang na kita, sa Centerist
1: Challenge. Centerist. Okay.
2: Madamo, nandiri sa mga amigo na ito, ng mga tricycle drivers.
1: Oh.
2: Aray, mga sabuag kita wala sa
1: na, very good.
2: Gamay-gamay lang na ito, nga
1: Centerist. Oo, dood. Tapos mag-abot nyo da, magwaan nyo to sa may bangga ng Lapas Market, matabo ka mo pakad ko sa Labitasan or madritso ka mo pa Capitol ng area?
2: Ma-left turn kita kaki 5-10, diri sa may Gaisano area.
1: Gaisano,
2: Lapas Capitol.
1: Taytay, River Queen, Hall of Justice, Capitol, Don Baptist. Tapos liko ka mo pa toho pa St. Paul's Hospital.
2: Hindi, makakadto pa kita kay K5-10.
1: Ah, Casa Plaza. Casa Plaza. YMCA.
2: Ah.
1: Nang kwan sa may Citadines. Pakadto na to sa may Plaza Ulitagay.
2: Hmm.
1: Yaw, gapang abay si Mambings niya para makita man naman ang City of Iloilo. Ilagaw, anay si Mambings. May agad. O, di na ka masubong. Kwanin na may Magdalo Lapas na.
2: Nasubong kay Bad Ted, dari na kita diri sa may... Malapit na lang kita sa Gaisano, no? Diri sa may Luna. Barangay Luna, sa distrito sang Lapas. Kaya approaching na kita sa may Tulay, kay Bad Ted. Then paglabaw natin diri, magalabay na kita sa Iloilo, Provincia Capitol, kay Bad Ted.
1: Oh, sa Capitol, then liko ka mo pag abot sa may island sa Capitol, pa Casa Plaza.
2: Yes, yes.
1: Oh, Casa Plaza, Dason Cabalum, Amigo, or Citadines na Subong. Dol Dejo. Oh, sige, bira.
2: Sa Subong kay K5 said, no? Masadya, diri ang kiniwas nga karaban sa K5 News FM Iloilo. Kaya ang
1: sila sa mga tao sa kilid.
2: Anniversaryo, no?
1: Mm.
2: So, nagpasalamat din kita sa atong sining mga listeners, solid supporters, solid Facebook followers kay K5 said. Kaya kung hindi, tungod sa ila, wala kita. Nag-amusin natin sa siyudad, kag probinsya sa Iloilo, kag Ipansyon. So, nagmasalamat kita sa liwat sa ila, no? Kay tungkol sa ilang suporta. Ara, sa giyapon ng K5 News FM Iloilo. Kagka-especially man sa atong kining very humble, kag generous na CEO sa K5, Doc Rameloy.
1: Ara na si Doc, way pa?
2: Wala pa ka K5 Ben.
1: Oh, do,
2: so, sa tubong, ari si kita naton si Kuya Andoy, direct sa ibabaw sang taytay. Nagakuha sang kampiyon ng mga video ko picture sa aton ka K5 Ben.
1: Abi ko kun galatay si Kuya Andoy sa kwan sa may nang railing sa kataytay sa may kwan da sa may lapit sa River Queen. Why?
2: Wala. Nagatindog lang siya ka K5 Ben. Kasi, palantaman ang talent ni Kuya Andoy. Pag-lapot sa muna, iyagin na social si K5 Ben.
1: A very humble guy, si Sir Andresito Sonico. Oh, sige, sige. Dina ka mo.
2: Subong.
1: 10:20.
2: Subong, Subong K5 Ben. Ari na kita sa may atubang sa Hall of Justice.
1: Hello, Justice.
2: Kagka nami, there is ang flow na ton kay K5 Ped. Kaya ang traffic, nag-ubyon man sa ton. Kasi tungod nga gin plus star ni kay K5 Gin, ang pagkuha sa aton sining permit.
1: Kaga pa
2: sa isang oras kung sa dino, hindi tama bala kasi K5 Ped ang hindi tama ka-busy. Or bala? Kasi bala na ton, lunes nga daw, pagpatak na ay alas 5:30, pasaka ng K5 Ped. Padulong alas 8:30. Grabe na ang kwan. Ang salakyan, ang bulyong ka salakyan. Si thank you, Ben, kay K5 Jenny, no? Kasi sa tanaman, ang atas.
1: Grabe si Jenny, no? Si Jenny gagata, utok niya, no? Naka-D3 bio mo.
2: Naka-D3 bio, kung naka-MyTC.
1: Why pa na sa kadaan? Why pa na nga daan yung D3 bio? Gata ng utok niya. Di kay karon nag-D3 pag D3 bio pag ikaw MyTC. Grabe pag ng gata niya mo. Why, kontat mo?
2: Mo, ang iya si K5 Ben.
1: Ano?
2: You know naman, si K5 Gini, wala ginakapoy, no?
1: Tungkol ah, why na yun? Why may katuro?
2: Iyari na D3 Bayo.
1: Why magturo? Presyonan ni Kisya? Presyonan ni Kisya, why turo?
2: Very energetic.
1: Oh? Sige? Hindi na ka mo da, hindi na ka mo, 10:20 nyo. Lawagang mga palayog ang mga landmark.
2: Sige ka K5 sa may atubang gid mismo sa Iloilo Provincial Capital.
1: Oh, dod. Nakita mo si Gob Toto, nag-wave, why?
2: K5 Dad?
1: Nakita mo na si Gob Toto nga nag-wave, why?
2: Ah, wala pa. Kasi balantaga, medyo makuan-kuan pa man eh, kay Lunes. Masi kung busy si Gob Toto.
1: Sako ko si Gob.
2: Subong Lunes, may flag racing ceremony mo. Ang tanan nga government employees.
1: Huwag mong kita na si board member Lito kahilig daw, ay. Basi kung gala, udyak-udyak na skalipay, why?
2: Wala man nag-depensed, ah.
1: Huwag mong kita.
2: Wala.
1: Huwag mong kita. Si Dr. Raul Banyas, huwag mong kita. Nag-kuan, ga-saget, why? Paglabay
2: wala
1: mo?
2: Wala man na. Pero maskin wala dire ang presensya nila ang nagpakita sa aton. Kung masaga na aton, kag na ma-appreciate na aton ang ilang pagsuporta sa K5 News sa Family Ilo kasi 5-10.
1: Deras Capital, damo nagpamati mo sa mga program lang natong ilang tao sila. Si Ma'am Lynn Sulugastua, Deras Capital, kapamati ka na sila. Kag deras sa may provincial information sa Picao office, bala, kay Sir Neryo Lohan. Kapamati sila sa aton, si Sir Joel Tormon. The rest dela gapamati. Din na kamo.
2: Sa subong arena kita kay Paisen sa may Snark Street. Medyo naga pugok-pugok kita dere sa traffic kay balantaman nga ang morning area. Tama gid ka busy kag volume ang salakyan dere kay Paisen nga nagalalabay.
1: Going towards sa City Hall amo gimana ate although nga may alternate route man dito sa kwan sa piyak sa may Mulyoning area. Pero te ang major thoroughfare drang old amo na old business district gid ang start ina dra pa gi imbasa. Salvador titular.
2: Kay Paisen da kay maskin grabe ang volume ka sakyan dere. Continuous ang dalaga na.
1: Kay dasig ang flow no. Dasig ang flow ninyo no. At least wicket in maguro mang isa ka oras to matapos ani.
2: Yes, tira-tira, ganyan kay 5-10. Isa pa, nag-ugyon man ang simpo subong sa aton kay 5-10. Doon pa, ngayon, ganyan sa doon ginabugayan, ganyan ang K5 ni Chef Emily Hilo. Kaya ang ebenta halin sang Biyernes, sinaliklan niya si Mana ang KKB naton sa duha ka barangay. Successful, kag wala man nagtuka ang ulan. Ang aton nga fan run, nami man kasi 5-fed, no? Kag very successful man dito kaya kung sa Ililo Sunset Boulevard. Nagsubong ang aton sining nga karaban, very pangamuyo naton nga magiging successful man kasi 5-fed. Kaya ang aton sining nga palabuton nga gala night karon sa dati.
1: Si Jenjen, imamura, din si Jenjen nga pong kasakay?
2: Si Kagay Bayad Jenny, wala pa di kasi 5-fed. Wala talang mabalaan ko din siya nga patrol na nagsakay. Pero papunta na itong din siya nga patrol.
1: Tawagan tapag i-bandera di si K5 Karen or sinang available para nga may variation kita on air on, and online man. Sige. Hold on ka na ida. Inawa na itubig.
2: Sige, K5-fed. Kada base kung pabalikon kita ni K5 Lawrence, sa Viber ko na lang siya tawag. Tapos ang on-air K5-fed sa kwan lang kay cellphone ni K5 Makoy.
1: Thank you, K5 Eric. Tomar ka mo may TC, ha? Thank you.
2: Sige, K5-fed. Ang ining situation na report na nungod sa ikalima ng anniversary yung ang K5 niya sa family daw. Karaban, subong nga aga. Kakaupo dire ang bugos nga persa sa K5 niya sa FM team. Sa bilog ng Western Visayas, kagang atong sining mga riders, sound system. Ako, si K5 AJ Cordoba, para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, ang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Makita ninyo sa bang sa live feed ang rota sang caravan. Tawagan ta si Sir Matmat, si Sir John Sap, si Sir Jun. Para nga may variation kita online and on air bala. Namigid Sir Lawrence, please. Thank you, Sir Salvador Titular. Din ka, Sir, ka barangay sa Kalinog. Salamat kid, ha? Kay Ma'am Beth Idarilla, Sir Arturo Lilia. By the way, sa managapang labanan din mo ni Oras, Ma'am Jesusa Ralios sa barangay Bakay Dumangas. Kay Ma'am Evelyn Sumblingo Erekre sa Sarvel's Food House. Ma'am Evelyn, kumusta ikaw? Kay Ma'am Ev Sotik dira sa Sara Iloilo, RNV Itiri, Fanny Batsoyan and Karin Derya sa Kilid sa Gaisano Capital sa Gaisano Sara. Salamat sa inyo, ha. Nakasadbay, Arena! K5 June, Aluhado Kapulot. K5 June, good morning.
1: Good morning, K5 Tid. Good morning sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati diri sa K5 News FM Iloilo. Happy anniversary! Happy 5th anniversary sa K5 News FM Iloilo. K5 Tid, why ka di ka upod?
0: Ati, why man ako physically, pero ang akon nga kabubot, akon buot ara manda. Di na ka mo sabong? 10:20 din ka mo nampi, K5 John?
1: Ari, sabong sa may area sa nga tubang sa City Hall, git.
0: Si Tio, tiara si Kwanda, si ng OJT.
1: hindi ko makita kay ako pa biga drive tapos
0: sino ima mo?
1: Ako lang isa, supposedly si KK5 Robert Pacardo bla. Aton nga manager sang kwan sang
0: foundation.
1: RYO Foundation.
0: Oh, dad, di wise Robert.
1: Naulihi siya.
0: Tapos gid. Mapusapit sa karon na pa 50 times. Nami ya, ayos, budlay-budlay, kuha mo, nag-drive, nag-report, ha? Amo na ya?
1: Nasiplatan ko si KK5, Robert Pacardo, aros kilidalan, galing di ko magkapahiga, kiti nag-report ko si imo, abi.
0: Ang bali na sasimo, sakay ka nang sa roliko.
1: Hindi ako ganit. Hindi ako kapahigan, kaya tayo report ko, tapos ka drive. So, alang-alang, git. Pagbalik lang karon na. Oh. K5 Robert, pagbalik karon na bayon na kada. Aras sa may atubang sa City Hall, git.
0: Aras sa City Hall?
1: Yes, subong. Ari na kami sa may dalan sa Santo Rosario Durani, pagkato ni sa may Port San Pedro.
0: Hmm.
1: Ang amon nga direksyon iti ginlawag kagaina niyo nga aton nga ruta, ginlawag niya KK5 AJ kagaina. So subong lapit na lang kami sa may Port San Pedro drive in diri sa kilid sang dagat. And then after sini malibot kami lapos sa may daw Mulilune bla.
0: Hindi na ako.
1: Hindi
0: ako daw mo, hindi ko magi sa UI ng area.
1: UI, oh, mabalik kami.
0: Oo.
1: Malibot, balik.
0: Balik, oh, bangga.
1: So far sa aton nga paglantaw, no, damo man sang kwa, no, sang mga pumuruyo na aton diri sa kilid magtimbang sa dalang inalabayan namon.
0: Oh, dad.
1: Nga nag-wave and na aware man sila nga ika 5th year anniversary na sang K5 News FM Iloilo. Gintukod ini sang aton nga chief executive officer nga si Doc Ramiloy, ang kilala nga pinaka generous nga tao sa bilog nga Eastern Visayas, no. Bilog nga Pilipinas na ni. So aware sila nga ti ikalima katuig nga pagsukat sang K5 News FM Iloilo. Pagsugod gid sang July diri sa may siyudad sa Iloilo.
0: 2021 July adum duman ko first ko nga on air July 1 man mo.
1: Gani oh.
0: Oo.
1: So
0: ikaw ya kagawad pila ka nang katuig gani de? Una ko sa imo no.
1: Daula lang babala no.
0: Pila na?
1: Tatlo na katuig.
0: Oo mo, una-una kami sa imo ni K5 diyan. Sa una-una ko sa iya daw pila ka bulan tapos sulod man diyan sap.
1: Yes, so kay after nga nag-resign ko to sa PIA, nagbuwasunod si K5 dyan sa PIO. Dre sa dayo nagdiritso sa K5 News FM. Di ako ya, nagpolitiko ko, gulagan ko yung mayor sa sunod. So after sa to, pag 2023, amo pagsunod na to sa K5 News FM. So 23, 24, 25,
0: anom, at tatlo na katuig.
1: Hindi siya pwede kaya ito yung siyempre kung kailangan kada muna mo sa istasyon man yan doon sa patag sa broadcast industry. Pero ini istasyon amon siya mga lang gawa ka sa inuksungkod, gawa ka sa po balang magpaminisar ka pa nga mangita ka pa sa ibang nga sa ilayluhan. Tungod kay kanami sang tag-iya sang K5 News FM Iloilo at K5 TED no.
0: Oh.
1: So mo man sa imo kung sa kay ka K5 TED sa Pio man eh.
0: Doay gi ko maglaom nga may inop na nakita mo gi sa una dito ka sa Piak dito man ko sa Piak kadungan kita programas gabi mo.
1: Gani man no. So ambo ni nga istasyon nga ang mga inikwintrohan na isang programa sang una nagtiringob sa isa ka istasyon.
0: Oh, nagtiyako na daw nagintipon.
1: Oh,
0: tama ko no.
1: Kita mo, kuway gani ko maglaom sa kalawig-lawig ko nga chimpo sa broadcast industry mga almost 35 years na.
0: Oh.
1: May ko maglaom nga mga kaupot ko si Sir Warren Friends.
0: Oh, gani. Oh, Warren amo gani.
1: Oh, hindi bla.
0: Oh, gani. Alin pa sa Ruwas no? Danay kamo to sa O danay kamo to ya sa Piak kamo to yang pukatod, sa Piak matong barangay sa Ruwas tapos pagbalik yes. Mo day sa ibalik mo sa ciudad sa Dilo.
1: Yes, nag-ininkwintro hanay kami to sa una sa Ruwas City sa mga programa.
0: Oo.
1: Isa man ako sang ginpalinginan niya sang ulo sang una to sa Ruwas.
0: Amo gani.
1: So subong da way ko mag-expectar nga mag-updanay kami sa istasyon kag siya nga kon nga mga station manager
0: kita mo. Balik-balik magitod ang ano no ang kabuhi kag kalibutan no.
1: Gani.
0: Hindi kag makambang full circle gitod da K5 June. Nga muna blang you invest in good relationships. Okay, basika sini mo naga binumbanay ka mo on air. Tapos pag kilita na yun, sinunguranay ka mo. Pero yun ang kwan lang yabla, sports lang.
1: Actually, kwan eh, professionalism ang ginagamit ng didre, no?
0: Oo.
1: Pag-ara sa on-air, gawin na swasanay, siyempre panami-nami talakay sang isyo, panami-nami opinion, panami-nami sang pakita sang abilidad kung paano ka magtalakay. Eh, ang mga, kwan, ang mga media, ang mga broadcaster, like for example, mga ilabi na git ang mga komentarista, bla.
0: Oo.
1: Palariho man lang ni ang tanan nga istasyon, palariho man lang ang balita nga ginabalita. Galing depende sa imo nga abilidad ya kung paano ka magdala sang balita kung
0: correct.
1: Paano ka magtalakay sang isyo.
0: Paano?
1: So kun sa mga batsoy pabala panamit na mitluto sang batsoy kun may ara kay imo ya nga ginbutang da nga espesyal nga pampanamit kun ikaw ya ang katuan sang tao kag baklan
0: kagambuloy lang baka na mitern.
1: Oh na mo na.
0: Oh, dati. Sige, so, keep. Di na ka mong area. Di na ka mo nampi.
1: Ati, Veterans Village na kami. Nagliso na kami dito sa may Pideya area. Sumunod kami dito sa may Veterans Dalan. Tapos kami barangay Concepcion City proper. Arinig kami dito sa may Concepcion City proper. Then, liko kami palipot. Dalan na nisang sa Mura Milyesa. Siguro niya, mong ginagyan eh. Santuro sa Rio Duran. No? Then, lapos ni Balik ni Wat pagkanto sa may UI. So, gababay-babay naman lang tadi sa mga pumuluyo sang city proper. Kaya amon nga lugar, ang puwerte kadamo sang, kwan, sang mga pumuluyo, no? When it comes to city proper o paghambalan, dito sa may waterfront area kay 5TED.
0: Ginabrihan mong imong, kwan, ang windshield mo? Oy, para
1: kaya daw nag-iiko, di subong po chilingo, daw mo gapamati di sa, kwan, sa waterfront area.
0: Oh, salamat sa ila.
1: Kaya daw nag-iiko, nga akong nga tingog, ginbuksan ko, gintry ko nga ginbuksan ang akong nga pintana, bla, ang akong nga windshield, para nga makababay-babay man sa aton nga mga pumuluyo. Gaiko nga kung tingog kagang imo man so
0: dinampi,
1: meaning
0: Veterans Village sa amo
1: pamati kita din damo kita li sinestre sa may area sang city proper kay 5TED.
0: Oo kaga salamat sila appreciation ah ina sila hindi naton na mapilit mo kay 5 John ay may ara man sila iya sang kinamatarong but no yun naman nilang aton nga program salamat gid sa ila.
1: Yes kay 5TED no. So nami man kay tatlo subong nga kon nga kwan ang akon nga ano ni nga atensyon, tatlo. Oh. Number one si Imo, oh. Number two sa drive, kag number three sa mga nagbabay-babay oh. Sa kilit.
0: Tiyo,
1: kaya singgit pre... nga idol!
0: Okay. Wala mo nga, kuhan mo ng tingog sang masa! Oh. Grabe, no? Kod, no? Kuhan na mo, abilidad na yan, ma. Kung mag-drive ka, ga-focus ka, ga-report ka pa, tapos ga-wave ka pa, no? Ga-multitasking, gagalit na sabong, ha?
1: Multitasking, oh. Yung po si Dekon, mga ari, tani si K5 pa, Robert, naka-upload kami, tani siya mag-drive, ako ma-report. Himuon ko tani driver ang manager sa RYO.
0: Oo. Bisan kadali lang, no?
1: Oo. Oh. Anyway, Santo Rosario, Duran na kami. Lapos na ini pabalik sa may mayor nga dalan, palapos pagkato sa dalan sang diretso na pagkato sa UI, no? Pinupiko na kami. Ano gliko? Nari kami sa Atubang sang Indonesia Mat Department of
0: IMB. IMB?
1: Oo.
0: IMB, ah?
1: Yes, no?
0: Antes ba? So, antes ang bangga pagkadto sa kuana sa may Jordan Wharf ng
1: oh, balik City Hall.
0: Oo. Oh. Oh.
1: Mm. Namo na yung bangga nga balik pagkadto City Hall, mm. Then pag-abot lapon la, lapos ni sa Plaza Libertad.
0: Oo. Oh.
1: Pag-abot sa Plaza Libertad, maliko kami ni pagkadto sa wala, no pa wala. Oh. And then lapos sa may dalan na San Ortiz. Lapos pagkato sa may UI. Then, amon na yun, padritso, pagkato, dalan, Ledesma. Siguro nga agyan, amon. Ah, dalan, yes, no, Ledesma. Then, lapos pagkato sa Diversion Road, no? Do, amon niya ang ruta, nga ginlawag kagay na, ni K5 AG, K510.
0: Amon ang teritoryo ko for 18 years mo. Playground ko na nandira, solado ko na nandira mo. O, teritoryo ka na sa may Plaza Libertad, Corridas da, Kwanada, ng Kwanada teritoryo.
1: Oo, balaan ko. Kosang una, trikagit firmiga pa, plastar mayo.
0: Oo. Amo na nga, solado ko na, nahidlaw mo ko sa lugar ng inandira, kaya of course, 18 years. May mga, kwan man, ay mga memories, madira nga natanom. Okay, so di na ka mo nampi, di na ka mo?
1: Ari na, Plaza Libertad na.
0: Plaza Libertad na.
1: Sige, 5 sa Pio, kasinya, sinya, sinya. Sige nga, ako naman, babe.
0: Oo. So, may preportant naman ng 11 Mbps eh.
1: Oo, oh, 11 Mbps naman para
0: oo.
1: Subong ang report, subong K5 Nightwatch.
0: Nightwatch, oo. Oo,
1: isa. Di, sang una, ganyan ko yung truhan. Ito, subong, reporter muna ako, subong.
0: Oo. Oh. Pwede man balis ka, Danay. Ako naman ma-report sa Imus Dasona.
1: Okay, pwede get.
0: Oo. It's my privilege. Nga ma-report ko isa ka mayoralty candidate.
1: Yes, sa K5. Anyway, ari na kami sa Kwan sa may Ortiz, Dalan Ortiz na ni. Diretso-diretso na ni pagkato UI, Central Market, ang Iloilo Central Market.
0: Oh.
1: And then diretso na ni pagkato gid sa amon nga original nga ruta nga pagalabayan. Damo sa galabay, damo sa nagasugwata sa amon tapos ka sa utsaot.
0: Oo. Oh. Okay, may kwan mo?
1: Tapos ka, babay-babay. Oh.
0: Okay, may jingle. Ginapatokan ang jingle mo, no?
1: Oo, ara ang jingle. Palabot siya na may drummer. Kita sa Atubang. Git, ara sa Atubang ni K5 yan sa Pyong drummer.
0: Oo. Oh, oh. Mayo man kay Kambal ni Mambing Space Day. Bisan dito sa Singapore, K5 June. Pero gintour mo siya sa bilog ng syudad. Kay makita sa buong live, ang live feed blan naton.
1: Si K5 Doy sa Gator.
0: Doga ka fluctuate ka. Sige, ginawa ka na ida gawad para nga tawagon ko naman si K5 dan sapo. Thank you, thank you.
1: Sige, sige, K5 Ted. Thank you so much.
0: Oh, thank you. K5 Night Watch Anchor June Aluhado Kapulo. Budlay-budlay kuha ni kagawad mo. Nag-drive na, nag-report, kahit nag-wave pa sa mga fan niya. Ga-multitasking sa buong si Kagawa, June. Tata Grace, Ma'am Laura Sumagaysay, Edgar Barbado, Winifreda Sarmiento. 9:20 sa aga, Matt Estrada. Abi pa reporton naman si Ayabaw Puerte. Ma-kuhan kita pa reporton to sa... Sir Matt, salamat sa imo greetings. Back to sender. K5 Matt, ne? Yan, sap? Ah, Rina, Rina! K5 John Sapio! Kumusta ka muna? K5 John! Good morning!
2: Good morning! Kumusta na? Happy 5th year anniversary, K5 Ted!
0: 1020 din ka muna, dumping area na K5 John?
2: Location 1020 na itong sumong ari sa giniskulahan ko sa una, bla.
0: Sa din?
2: Kapit man din sa imo, balay sa una.
0: Oo, muna ako na nakakuha niya playground.
2: mapa Rizal.
0: Mapa, oo, mapa. Ah, UI sa UI ka na nampi?
2: Oo, nandikin kami sa tubang UI kag mapa, di bla.
0: Di ikaw ga-drive, di ka mag-report?
2: Unahan niya buho, bikiri.
0: Ah, adra na sa buhong area?
2: Hindi, unahan niya buho, bikiri.
0: Ate, odra, muna ako niya pala naguna buho.
2: Oh. Uy,
0: kong pancho.
2: Pwede. Eh, subong sini, kahit tayo may klase nga daan, makita natin rin ang mga estudyante nga wala pa klase.
0: Oo.
2: Di na, siyempre na tanaw nilang mga drummers, di.
0: Mm-hmm. Di, ano ga-report ka subong, ga-drive pag daw, pareho ka man kay K5 John?
2: Of course, eh. Di ga-drive, ga-report.
0: Multitasking, no?
2: Sa aton, subong.
0: Budlay-budlay.
2: Multitasking.
0: Budlay-budlay, kuha mo.
2: Kuha mo kanil bata sa tawo.
0: Ragoy. So, din, kamo, subong, UI, nag-tubang naging UI, K5 dyan, kag-tubang bago nga Central Market?
2: Exact location, 1020, Arigin, corner, Mapa, kag Rizal.
0: Mapa, Rizal.
2: Oo, oh, dari kami din.
0: Sa may Cherry Hotel, anong ano, ang hotel da, no?
2: Oo.
0: Okay.
2: Dari sa una lang sa Kwandia.
0: Oo.
2: Dari na kami dire sa buong, te, taga Kwan sa buong, matrapik sa buong ang area di sa buong.
0: Hmm. Tiyo, di.
2: YD isang Kwan, ang aton niya, Marshall, di natulog kanto. Di sa buong, ikaw una kasulod sa akon ma 5 years ako sa K5 sa October 1 pa K5.
0: October 1 ako nag 5 years ako sang July 1. Doon duman mo man kay Dibla sang nagraduate ako to sa academy amba ko pre. Hindi na ako magbalik ah. Takan ko. Kapoy na ko, I'm burnt out. I'm sick and tired. Pero galing kay once a broadcaster always a broadcaster K5 diyan eh.
2: Oh, kati, tiyan, mugina.
0: Kagdi, bla?
2: Hindi ka katulog kun, hindi ka kintra, bla, sa mga events, bla?
0: Oo, daw ka katulang nga ito, mga kwan, hingolingod.
2: Oo, tiyan, mugina, mga kwan naton, basta, mga nagsugot din sang una, pang panahon, wala pa Facebook,
0: oo,
2: wala pa YouTube,
0: mm,
2: ang aton niya tendency sina is that ma-intra kita.
0: Mm.
2: Doon nagaluya, lawas mo kung naikay mo, kaupod ka sa mga okasyon ba?
0: Di, mako mo nga tatlo ka tuig pagpahuway ko. Sang arap ako sa akademya, damo kilala sa akon mo. To God be the glory, guys. Sang huwain ako sa media, may nakakita ako sa kilid karawasan na sa may pardo haro, binugno ko, huwag pamugno.
2: Oh, abis lang, no?
0: De, Katie, simpre, huwag ka na mo, huwag ka na blang alan. Di, subong huwag matangalan.
2: Oh.
0: Galing kay Tiyamo Gimana na dito ko na notice sa unasang nag-off kita sa broadcast. Kung sinong matutuol ko nga abiyan kag hindi mo. Ang isa gid sa mga nagapamati, si K5 John Sap eh. Kay bisan why why na kuya sa radyo man pre nga Peteris Del Rio pre.
2: Oh.
0: Oris M.
2: Oh, kaya ano to ma. Ang boss ato sa una bla niya. Ay paano di sa Del Rio makaunta binuog at tinapay.
0: Binuog at tinapay. Tapos mambal sa nami tinyoted ni John Sapio no. Oh. Oh.
2: Wait, tinyo ka pangayo.
0: Wait, tinyo pangayo. Pay kung tawang, ti, why man gabato na.
2: Katulon man eh. Vice Mayor Pangga, Pixo, dice lapping.
0: Oh, si Vice Mayor Pangga, lamasan Pixo. Kasi si Ma'am Lele to. Gapang mati, saan na nga radio, Pangga, radio mo?
2: Pangga, radio, tipulo.
0: Sa tipulo lang, may pulo sa kakwan, may pulo sa ka mga, ng trumpa.
2: Ang Pangga Radio Tiplo sa Kabaskugon nga napulo o trumpa.
0: Sabi ko sa Kabaskugon nga napulo katikang. Gapang mga tikid, mabal ni si Vice Pangga niya, andaman niyo lang Ted ni Jan. Sige lang ha, ginangga. Tapos sa kay Manog birthday man si Vice Pangga sa July 17 mo.
2: Location naman, 1020 naman, sumong plus ulit agay, K5 Ted.
0: Oh, plus ulit agay na kamo?
2: Plus ulit tagay na kami dire, corner ni sang Arroyo, Isnart, Jimbasa, Lidisma. Andre kami sa plus ulit tagay area.
0: Oo.
2: Ang plus ulit tagay, isang unang sikat dire nga Skuro, bra, why na?
0: Why na?
2: Ang wala, ang sikat din sa una nga sinimaway.
0: Sinimaway naman.
2: Oh, ang di, why na
0: gid.
2: Sila na lang.
0: Baligyaan na lang na da, kwan, mani.
2: Oo, oh, kagbaligyaan sa insik-insik ba?
0: Oo, oh, insik-insik da. Kagkwan, gabi, okay. May nagapatopong na da sa mga kwan, sa mga poste, mga dingding.
2: Oo.
0: Para pa na da?
2: Pero damo, gapon na. Mga naanan sa unaya magpamalakon oh. Ba rin sa downtown area. Rin man sa gapon, G5-10.
0: Hold, Iloilo. Bognohan na ito si K5 Janelle Condes to ha? Janelle oh, Camari Condes.
2: Oo, oh, te, ano, mapadala lang kami sandiya dahi.
0: Dini sa kanis Saudi no?
2: Saudi na, Saudi.
0: Dito siya na lang mang kwanto do part owner to sang restaurant?
2: Ano nga part owner? Solo owner na
0: yun. Ah, solo nagidya? Solo proprietorship nagle?
2: Oo. Oh.
0: Grabe, kisikrito bunal si Sir Janelle Condes mo.
2: Oo, oh, tani. Eh, arin na kami sa buong diri. Corner is not tag Valeria, City Proper.
0: Bangga, kwan, bangga, Mary Mart?
2: Oo, oh, bangga, Mary Mart. Digag sa mga native nga mga... Inasal nga manok la kong gabi.
0: Oo. Na kay Kwan.
2: Valeria.
0: Kay Corning. Kilala mo si Corning? Oo. Corning, mo na ng bantog man nga manog barbecue mo.
2: Oo.
0: Ah.
2: Isa po medyo hinay-hinay lakat na mundo eh.
0: Oo.
2: Kay medyo ma-traffic dili sa dalan ni Lidisma. Malapit na approaching na kita sa corner sa Lidisma kag Quezon na K510.
0: Oo. Malawig-lawig pagli ang caravan, okay, ti? Because nga ara kita sa city proper. Hindi kita makabotsyogid kay bangod nga, ti. Kung nga na yung Lunes eh.
2: Lunes kag may klase na.
0: Oo, dod. But at least aware ang tao nga ara ang K5 para man sa pag-servisyo sa ila, K5 dyan.
2: Oo, oh, tigay kita ya, ara kita nga nag-exister, nag-servisyo sa mga pumuloy sa siyudad, sa probinsya sa Iloilo, sa pagpanguna sa aton sininga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Oy. Nga ang public service plan, nagpanguna sa iya tagipusoon, ang pagpahimalo sa mga matutod, yan nagkatabo sa mga pumuloyo, arigid amon ang tinutuyo sa K5 News FM Iloilo.
0: Wagi ko maglaom
2: na. Ilima tuig
0: lima na may dugay, walang dugay, no?
2: From ano, sa sanong lang, lima nakto eh.
0: Radio Bandera, tapos nag-K5 na, no?
2: No, ti, muna nga, dok sa sanong lang.
0: Isa muna, dalay kita, City Hall Beat Reporter ka sa letra A, kuya sa letra B. Si Miguay na tangadaan niya, no? Sa itong damo na nga mga kuha na naton to, may mga nag-upod kita to kay Migu!
2: Oh,
0: partner. Di subong, kwan na to senador, no?
2: Oh, senador na.
0: Oh, ang isa ka. Ang isa pa gito si kwan si
2: Sasod.
0: Ha? Si Nasod.
2: Si Nasod.
0: Oh, perdi daog up dana kita ya kay 5 jan, no?
2: Oh, si Nasod.
0: Abi na to madaog na gito, no? Gali kay daog gali. Ya mo na.
2: Dumluman mo sa unang ng motorcade dahil sa Iloilo Airport pang 2-0-as.
0: Oo, tapos sa manya dyan, dali ka din niya ibilin si Teda. Tiyan mo na, through the years na K5 dyan, nakita natin nga, indeed our hearts, parang ganyan sa public service. No? Once a broadcaster, always a broadcaster.
2: Always broadcaster, gid.
0: Oo, gakalam gid ang hingod-hingod na.
2: Dumduman ko sa una.
0: Oo?
2: Sang sa piyat pa yung tiwaragwagan sa una, ang ginaninan ko yung nauna, bla.
0: Oo, dod.
2: May napatay ka isa ka veterano man nga angkor man, bla, angkor.
0: Oo.
2: Niya, ang balis pamilya niya, niya kumapatay ako, ang tsaliko.
0: Oo.
2: Tsaliko niya nga pula, kaga ang monitor niya.
0: Oo.
2: Ipadalagi yun sa iyang alungon.
0: Oo, oo. Tiyan mo na, no?
2: Simbolo na. May bastos ng driver din nga doon ay di kagi kwa ang guro niyo. May guro ka seminar niyo.
0: Kalma lang ang imo heart.
2: Waya. Ano ba sa rito? Sabong ikaw ikugtas. Ano ba mga tao? Ano ba mga salawayon?
0: No. Salawayon sa susyudan! Push the kibla!
2: Push the kibla!
0: Push the kibla! Dumdumain ko na sa programa. Masa unang, salawayon sa susyudan! Push the kibla, Sir John!
2: Push na kan!
0: Put! Gone are the days, no? Ikaw, yap, ano ka nakalawig sa radyo? Kay Kuya T, of course, 18 years plus may hayatus nga tatlo. So, balik naman ko, plus 5 na. Ikaw, yap, all in all, abi, kung sumahon, pila na talang kakatuwig?
2: Mga sobra na 40 eh.
0: Grabe, no?
2: Oo.
0: Alin po yan sa TV, kwan, Bodjong TV Patrol sa una, dyan sa Pyo na namo.
2: Oo, oh, kanto, may personas din niya. Ito, payawan niya, manok ni Captain La Roder.
0: Oo, Nonilo La Roder.
2: no ni Lola Roberto, no lumango sa Budyong TV Patrol.
0: Oh. They always a broadcaster, always a broadcaster, K5 John.
2: K5 News FM.
0: Oh. Kumusta ko na? Oras. Ano na? Taway?
2: Taway.
0: Yakadlaw si Jinel Conde sa imo. By the way, mga grupo mo bala, si JR Villalba, bala niya, hindi ganyan, mati ko kay Boss Jan kag sa imo. JR Villalba, si, ano na sa ganyan, si Posta Kanay, ano siya. Si Francis Tirania, kag si Ricky Adiho.
2: Oo, si Eric Rotonda na sa Pangaradio. Ari na kami sa buong 1020 sa buong ato niya motorcade.
0: Mm.
2: Ari dirito bangan sa ngatan sa church sa K5 Church.
0: Okay, okay. So ginawa ka na ito. Para maka...
2: Punta sa talan ni Disma.
0: Oo, Dod.
2: Ang katapusan niya, tiyari kami di sa buong. Damo kami ni Gapon sa buong. May mga motor pa di sa buong tricycle cargas na madamo nga kwani, sibuyas, bombay, ahos, kamatis. Dalon ni siguro sa mga kabanwanan, Black K5 Ted.
0: Oo, kagatik.
2: So, no, si mabalik lang ko dugay-dugay, K5 Ted.
0: Sige.
2: Kasi K5 macho ko rito daw, oh. Mamaulit naman siya.
0: Oo, oh, sige. Mas mayo. Okay, pariportong tanay siya. Para nga makuansa, mabait pag itudo, ha?
2: Okay. Salamat yan, K5 Ted.
0: Thank you.
2: Happy 5th anniversary, K5 News FM.
0: Astig sa komentaryo, John Sapio. Makon mo 40 years na ya sa media si K5 John Sapio. He started with DYFM, nagsailo siya sa DYBQ. And the rest is history. Isa sa mga sought after broadcasters sang Pilipinas. Las 9:33 na. Ray sa aton nga coverage sang Caravan kadungan sang 50 year anniversary sang K5 News FM. Ara pa ka muda? Are you still there? Check tabi ang aton nga connection. Sir Jinel Condes, greetings sa Lindre sa Pilipinas, sir. Sir Jinel Condes, how's life treating you right now? Ginlagaw namon si Mambing Space Day sa bilog nga Iloilo City. Ah. Ginalagaw subong. Ma-picture out yung name mo. Ang old Iloilo City District, city property, amo pa na ang itsura niya gina. Ang snart si Imbasa, Lidesmang area. Ang old edifice or mga building, ara pag-imanin na, ibang gitpang retrofit na. Kaya ang mga origi dyan ng mga Ilonggo, ara naman ang bagong Central Business District, ang Mega World area, SM area, Robinson area. Pero ang tao gabalik yapon dara sa may old Iloilo City Business District. Nakasanbay sa aton nga linya sa sininga oras ang dugang update with the K5 Matthew Tahala. K5 Matt!
3: Good morning!
0: Good morning! Arena!
3: Good morning, Pilipinas! Good morning sa pinakagwapo nga ang korman sa sudad sa Iloilo. Ah.
0: Amen! Thank you, K5 Matsukulit. Din Canada, oh. Nampida, 1020 nyo ang exact location, sir.
3: Dali kita sa mong area, K5 Ted's doctors na kitang area, no?
0: Oo, Dod.
3: Infante Street area na din siguro. Ah.
0: Okay. Kumusang kuan ang reception sang tao samtang kalabay ang caravan na K5 Matmat?
3: Sa area sang UP, no? Ti iba may nag-wave-wave di kay K5 John Capulot. Gito tanan niya mga auxiliary do kilala. Yan
0: din? Di ba wala mo si Sir John na he is destined for public service.
3: Oh.
0: Pero yung man sa aton, pero yung man sa imo, bla? Ay, ba, puwerto?
3: So long time, no. Sige na kita sa mga K5-10, si Imo. Wala kita kita, anay ba?
0: Balaan mo, kung ako nag-hibernate.
3: Ga-hide and seek?
0: Ga-hide and seek ako. Balaan mo, kung ako ng limited ang akon nga, kung limited ang akon nga ng out, nga going out.
3: Oo.
0: Oo. Good weather kita K5 Matmat, no? K5 Matchokolet and favorable ini para sa aton nga karaban subong. May pasalamat kita sa mga motorista, may mga motor nga nag-upod man sa aton nga karaban.
3: Oo. So far actually kay River Bed dito sa lungsod ni 25 June. Mm. Oto sa Lakyat, dito lang nga Swabe o BMW yung sa Lakyat, no?
0: Oo.
3: So diri kita subong sa likod niya. Ang sa tubang ni Kaki 5 John, si Kaki 5 John Sapio. Mm. Ang sa likod na naman, ang kampiyon man ka sa Lakyan ni Kaki 5 Ray Estrella Umalay. Oh, kaka-offon ba ng yung station manager sa San Jose Antique, si Kaki 5 Del Coro. Pinakagwapo na ito nga korman sa
0: Romel
3: San Jose Antique.
0: Nagkailuilo mo na actually si Sir Arjan. Galing kita na dagit ka tagang tiki.
3: Nakadugay, nakadulakit anay.
0: Kag si Sir Romel Jan Del Coro, kuan isa ng singer, orator na sa Sangharo National High School.
3: Dapat kaugan mo sa pagkatapos ko si 5-10 para pati ano man ang iyang golden voice.
0: Hindi mo na mabangbang. May nakilala ko nga ng iyan. Dapat niya, Ted, niya manager niyo gali sa Antique, si Del Coro. Niya singer na muna sa Haro National High School.
3: May subong matian ko, papatian ko kang K5-10. Kadalaga ng swildo, yun 150 ko, no?
0: Diga ko man lang.
3: Pagkatapos, yung kanon sa programa mo, pasakop na ito sa iya. Basta sa mga expensive restaurant, nagtamakao na.
0: Karon lang ah. Hulat na lang bra, karon sa gabi. Baka hipipan niya lang kadayon na. Mabanga sir, una ka lang to sa CR kay Sundanay kita. Amo na lang na, pasimple ba?
3: Subong grabe na, kahit isang una, medyo niwang na subong. Suwabe na nga,
0: healthy na siya kay
3: Arjan, kasi sa Manggarano, hindi kita itin, so medyo kadako ng isan.
0: Tanan kita, Manggarano na. Di ba ikaw Manggarano ka man? Uy!
3: Pigado na ito subong, pigado ah.
0: Ari man imo.
3: Manggarano kita yun sa pulong sa Ginoo, kay 5-10.
0: Amen! Gatango-tango to si Nanay Ninfa. Kasi tatay yun ni Misyo.
3: So far, K5-10, din kita subong sa may City High area na.
0: No, and City
3: Del Pilar Street, Molo, in Vino City, kita ni area subong ha.
0: Okay. So, direkta ka mo, dito ka mo for Molo area. And then, maliko ka mo K5 mat sa kuhan pa Manduriaw ng area?
3: Manduriaw area. Kita guro madiretso ka K5-10. Kasi nakita natin dito sa area, kadamo gin yung nag-smile mga pumuluyot nato doon makita mo gin bala ka gin ang welcome gin ang T-Sat News FM din sa Sidad sa Iloilo. Grabe. Makita mo bala ka appreciation sa tao. Siyempre, ibang yung mga tao sa Facebook na nila makita. Pero tinubong, yung dami nila na nag-report kita. Grabe, gin ang suporta man sa mga pumuluyot din ka T-Sat.
0: Very warm ang reception and we thank them sa ilagi dyan nga day in, day out nga suporta pagpamati. And even pagbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, K5 Matthew. K5 Matt.
3: Correct.
0: Dibla. Importante mo ginina. Agreed, Sir Matthew. Ambal ni Sir Ma'am Laura sumagaysay. Salamat kid Ma'am Laura sa message mo dere, Ma'am Betty Soloso. Si Sir Julius Borbon. Julius Borbon. From Rojas City, Capiz, Galantao, sa ito live sa bunga broadcast. K5 Matthew. Si Perte kay Perte, Perte Kadugay kay Sir Jan Sap yung reporter do mako mo. Pati amo tong ambal niya. Kuan sa kontak tuig mo? Ikaw ya all in all K5 Matmat pila ka tuig sa broadcast.
3: Sa dinisipisip ko K5 Ted do mga 19 years na kita no kasi nagpahuway kita sang pandemic time kiti.
0: You entered radio sa ano nga tuig? Ibatian ko na lang batian ko na na yung matsokolet nga ning ngalan mo. Dugay na mo. Batian ko na galing kit.
3: Do mga apat naman ka FM stations ang napungkuan nato yung K5-10.
0: Oo.
3: Pero na dumduman ta gid ikaw kay permi mo si tatay. Permi ka ni tatay sa unang Metro Tamyaw.
0: Nugay ah. Ni pastor.
3: Ni Pastor, nag-wide kill sa una.
0: Kag-dumduman ko si tatay mo, Pastor ni Miso Tahala. When I was young, bata pa ko, sabong bata pa man K5 Matmat. Oo. Inang gaulay ko kay lola ko mo, purification di kinya Franciabla. During night time, kundi gawali pa ni statay mo sa DYBQ mo.
3: Oo, sa Budyong.
0: Pag 9 o'clock sa gabi ng The Voice of Calvary, samtang ginahikap-ikap na ni lola, ginalula ko pure, ginasiksik niya ng ulo ko sa matulugan ko. Gapamati ko na kay tatay mo, tima ko mo na nga pilanak ni kada. Si tatay mo, sumong sige gapo ng wali niya sa radyo sa K5 kada Sabado, launa sa hapon.
3: Oo, do so far, do 40-something, naguro mga 49 years naguro ang K5.
0: Nawali yan, no?
3: Oo, dugi-dugay na.
0: And he's still strong, no? Ang yabla nga memory bla sharp gapon kay pastor ni Misyo Tala.
3: Oo.
0: So ay
3: ito isang una ka K5 dead nasa Budyong pa si tatay. Ang isa gina nang encourage sa akin sa una si Tita Cora Panyergo mo nang encourage sa akin niya maradyo ka nang bala. Kita bigbing was we.
0: Oo. Kaysa sa ang nag-close na to nga bigyo nagdugay si tatay mo no sa iyang pagwali no.
3: Bigyo. Sila na ni Do Edi Laxibla sa unang K5-10 mo.
0: Di si Nung Edi ni Kwanman mo, nakagiman konsyal sa sudad. Tapos TV personality, radio personality pagid. Amo naman na una na sa aton nga mga katigulangan na naton sa media dito sa Iloilo City. Nga ginaknalis man naton subong K5 matmat.
3: Alright o.
0: Oh. Oh.
3: Ito salamat na sila. So far, yung K5-10 area naton subong. Dinagkita sa may Mandorlao area. Tabukan.
0: Si Kuano, si Sir Riming Castor ba? Riming Castor, ang GM sa News Express. Gapamati, subong oh. Salamat gid Sir Riming. Boss Riming Castor. Gapamati sa imo da sa may kilid bla sa kami Kuano. Ah. Sa may kilid sang Don Benito Hospital. Nadlawan ikaw ba? Gamonitor ang News Express sa imo. Happy anniversary K5. I'm on my way to Aklan. Ah, gapamati, subong si Sir Riming Castor opod kay Sir Makmak Gunay pa Aklan. Nami signal gapamati si mo subong si Sir Riming Castor.
3: Oh, mayang naga sa imo sir. Good morning.
0: Oo. Gapamati sa subong salamat. Oo, dod.
3: Eh, tamyo ko ito na, ano yan? Mga friends natin rin sa Tabukan, nakatutok sa K5 News FM sa programa ni K5-10.
0: Mm-hmm.
3: Gagapatayong giyapon sa pagtutok sa programa ko, ah.

En ser Remigio John Giner Castor. Pre, hinahinay lang pre sa dalan ha. Sir, makmak ang mata sa dalan, hindi sa balikawang sangdalaga. Baby face palang tawon. Salamat gid Sir Edgar Badbadon sa inyo appreciation. Salamat gid, why ko naging obos lawag ah. Parang kay balumantas ang sitwasyon mo ah.

0: Ginabugno ko si Sir Riming Castor, Boss Riming. Sa Alta Bus, sinasubong naming signal ko na ito sang K-Pi ba? Hindi ka mo man, to pre-Riming man. Mang horipo naman, guro, may racket naman mo. Bao may meeting sa gili sa Yurmi, ha? Ang ako lang naman ba sa imo, Boss Riming, pre? Remember me when you're already in paradise. Why gid ta da? Sir Makmak ko gunay. Abi patuloga ng imo na nga ng monitor sa imo nga high-end nga salakyan. Ano to sir Riming? Abi pabati taka ano ambal mo? Oo, thank you good Boss Riming. Thank you, thank you. God bless, thank you. Nabatian na ang ano na ni si Riming Sabong Mando, General Manager sang News Express. Jomar Kibrabit. Galumpat-lumpat ni mo Sir Jomar. No, nariga daw di blasa blue taxi. Kado karon sa J-Lord ka naman. Joyous Bourbon. Well, pause for a quick break lang, anay, Sir Lawrence. Mga ginawa kita, anay, kadali. Pagbalik-balikan tang iba niya ma-reporter, ta? Para nga may baluanta din na silang area. Salamat sa inyo, damo ka mo gyapon, ha? Ma'am Betty Siloso, Sir Bebot. Tumar na ka mo DTX 500, ha? Siging luto nyo da sa may box refreshment sa may Bulilaw Mandoriao kay Ma'am Dangdang Sason. Kay Mr. Golden Coco, Sir Gilbert de la Peña and Ma'am Rosalie Bukay de la Peña. Kay Sir Rosalito Palomo. Mahal ya Arkila, Sir Jomar. Ma'am Rose ka ba? Ang alimbagi, Ma'am Rose. Samtang nagadigamo ka na sa may Rose Kalanan, sa Guasang Centennial Townhomes, Tita Ambing Bias ka basak? Tita Ams! House life treating you right now? Kay SB Bebot Baez and team dala sa Iskof Dingle. Kapamati sila. Tumara ka mo sang DTX 500. Well, post mag quick break, mabalik tadi ng area ng aton nga caravan. Magabalik ang special coverage sang K5 News FM Iloilo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Hindi, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: gid. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar.
0: Sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Masaligan.
13: Epektibo.
0: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
0: Ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
13: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
13: Yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamo itsang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
17: Ako si Kenya. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
17: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
17: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
17: DTX 500.
4: Masaligan.
17: Epektibo.
4: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
17: Masamig ka bala gina energy.
4: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
4: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
4: DTX 500.
17: Masaligan.
4: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
20: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: Oras sa las 9:57 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Man, amyaw kita anay kay my birthday. Mga maukod gid nga nagapamati sa K5 News FM. Birthday greetings kay Ma'am Merlinda Velete. Tita Merly Velete. Tita Merl. Why gid tada? Birthday greetings kay Tita Merlinda Velete. Dira sa Simon Ledesma Haro. Happy birthday, ya Tita Merl! Enjoy your day! And subong man nga adlaw, birthday greetings kay Mami Panek Pinggason! Percy Abraham Pinggason! Baga pamati, gayom yuhum, gigitaan gaya yuhum na manong unto yo. Yan sa Barangay Suhoton, Barotac, Nuevo Iloilo. Mami Panek Pinggason. Good morning. Baka nami ka nang picture. Salamat kay Toto Ran sa Velosa. Aton nga photographer. To, thank you to. Very good. Never mind the age. How old are you? Kung ba ka bata? Hindi ka mangkot. Unethical ina man nyo nagid nga. Hindi na ka mangkot la. Panik, panik, pi, butang ta, panik. Hindi nga, onik. Panik, panik. Mami Panik and Tita Merlinda Bilete, birthday greetings. Pa-burger naman dyan. At pansit. O, saot, saot, saot.

0: Nick. Sa Ulugon nina sa Domingo. Alas 9:59 na sa aga sa Pilipinas. Balik kita sa aton nga caravan. Update naton sa paglibot sa palibot sa sudad sang Iloilo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos in overtime. Dapat di pag i-prioritize ang taxi. Ay hindi taga Iloilo ang tag-iya. Malimam Laura. Noel Isin. Noel Isin. Happy 5th anniversary K5 News FM Iloilo from Energy FM Hingoog City Mindanao. Jomarky Brabit sa Jelord Taxi 2458. Sir Jomarky Brabit, Mighty C, morning sir. Sa mga pasayro dra mag tumarsang DTX 500. Check ko si K5 Eric Joel. Hansiel Aguasito. Sir Hansiel Aguasito sa Commonwealth Pasay City. Mga nagapamati sa Pasay Public Market, mga vendor dayan. Padurogid ka ninyo. Salamat yun ha. Hilmer Felicidario. Julius Bourbon sa Roja City, Capiz. Ma'am Maricel Casiple. Ma'am Betty Soloso. Bings PSJ, Nin Fatahala. Salvador Titolar. Sir Riming Castor and Sir Makmak Gunay sa Altabas, Aklan. Nambanya ka namin isang signal sa K5 News FM Iloilo. Lapot pa sa Altabas, Aklan. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Jesus Aralios, kay Mami Maya Pula, Teresita Bosque. Dara sa pagdugi, lumanggas ka panguling sila ni Sir Ricky Piscador. Mami Maya Pula! Pangapena, DTX Coffee Mix.

0: Usually ang Facebook live sa mga radio station. Ang morning pala auto asan sa mga OFW mo? Habi mong kapungaw kon sa ibang nga lugar? Sa balay mo, muni oras, ikaw na lang biling kaya imo boss naglakat na? Nabantayan mo, either bata, lapsa, gurgani, ido mo. Kaya ano abing pautuasaan mo, pero kay Ma'am Bing Space Day, di ba? Ma'am Laura sa Magaysay, kay Mami Asun Pineda. So ang advent sang technology, dako man nga bulig nga bisan paano mahapaganaga naman ang kapungaw and boredom sa mga OFW na in real time, makabati sila kay makahibalo sang latest nga balita lindiri sa Pilipinas. Sa una ya kun maga-broad ka way kay nilulungon kun nga anong kalanabo sa imo lugar mo nga ginalinan. Final report kita nagikan sa field dinang area sa bong ang aton nga caravan K5 Eric Joel go
1: K5 said sa subong no natapos sa ang aton sining caravan kaga
0: very good.
1: Thank you Lord K5 said kay nangin madinalagon sini ang aton nga caravan sa K5 said nga wala man sang ano nga natabo sa aton sining riders sa kon bisan sino nga nagjoin sa aton K5 said ang nakatapos kita nga safety ka K5 said kaga nami ang chimpo no sa nga panahon subong ka K5 said kaga rin ha pare na kami dire ka K5 said sa Haro Plaza no kag proceeding na kita dira sa aton sining istasyon ka K5Z. So sa liwat, sa aton nga mga listeners, viewers, followers sa Facebook page, thank you so much guys sa inyo tanan sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Happy 5th year anniversary, K5 News FM Iloilo!
0: Thank you.
1: Sige, K5Z.
0: Yes!
1: Abang-abang naman sila kay karon may kita ta naman informada ni K5 John Aluado Kapulot ni K5 Fed sa Ohero Francia. Tagsang bugos sa
0: mat-shirt lang ko, mat-shirt lang ko karon ah. Mat-shirt lang ko. T-shirt na puti karon nga kuana nang bratohon to sa may diamond. Sige.
1: Pero sige K5 Fed.
0: Oh, dod.
1: Ang ini no, karaban no kon coverage sa K5 sa FF team nanungod sa sini kalima nga anibersaryo. Ako si K5 AJ Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Siya si Eric Cordova. Kag ako naman si Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga mabuti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Para mismo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mabuti ka.
12: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
12: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Gadragsa nga punggot.
21: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman
16: from Man.
17: Ako si Ere.
23: Isa ko ka jeepney driver.
17: Di nagid ka to sik ang akon man no.
23: Siling sang migo ko.
17: I-try ang X10 Food Supplement for Men.
23: Kay epektibo ko no.
17: Akon gintilawan.
23: Abaw.
17: Gatok tura ok gid ang akon man no.
23: Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman from Man. X10 Food Superman from Man.
24: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
5: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
25: Happy kanunay.
5: DTX 500.
25: Masaligan.
5: Epektibo.
25: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
5: Ang DTX 500
25: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
25: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
25: DTX 500.
5: Masaligan.
25: DTX 500.
5: E3 Bio.
26: O si Karen, kadamog it sang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
25: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
25: nga may D3.
5: D3 Bio
25: with Visio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
5: D3 Bio.
25: Ang D3
5: nga may Visio.
25: Ang Visio
5: nga may D3.
25: D3 Bio.
28: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gida nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, pwede, magida ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gida akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Health News.
11: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
17: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. tiining MCT Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, mm-hmm. no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musilinga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Mm. Amo ni pinaka importante Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
0: Kay kaon magutom ka, makaon
17: wala na nga hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Uh-huh. Hindi ka dali ma-obese, mm. hindi ka dali ma-overweight, mm-hmm. malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
3: Ditribayo with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang ditribayo, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika.
5: Ditribayo. So ang Ditribayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3-bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3-bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3-bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3-bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
0: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
17: stop mga matamis, tinapay, pasta.
0: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
17: Islin o galing, tribayo, ah.
0: o galing, galingin ulo mo na, kaya no, kulang ka sa energy. Mm. Pero kung gaditribayo ka, ang D3-bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3-bio ka.
17: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3-bio, D3-bio. Mas dasig ka man. No?
0: Hindi ka mag-hypoglycemic.
17: Mm.
18: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa ka D3-bio. Ang D3-bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3-bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3-bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
17: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3-bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3-bio.
0: Wow! Right?
3: D3-bio! D3-bio! D3-bio!
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio!
3: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3-bio! Health News! D3-bio! D3-bio!
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!

0: saboroso.
1: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa 11 Mbps. Lunes, July 6, 2026. Basi matingala ka mo nga ay. Naglain tingog ni K5 Jan Sapyo. Alin kay Nala City, hasta launa. Mangalagad kita sa inyo. Kayeng aton niya bisyo, amo ang pagserbisyo. Sa karon nga, udto! Actually, aga pa ini, technically aga pa. Kaupo ninyo, Ted Auhero Francia. Kadungan sa inyong pagdigamo sa sining oras. Namini amo ni oras, may yaratas ang

0: Iparis mo ska noon bla. Amo ni oras sa Ma'am Laura so magaysay, Ma'am Ming's Best Day. Sampat kini ang utan. Mga sukita sa mga karinderya, dira sa Tintin Turo-Turo sa Bangga Kabo sa Airport Mandurriao, Sir Ricky Manaay, kay Ma'am Antonia Manaay, Ma'am Rose Kabangaling Bagi, anong laswada? Sa karon nga aga, sa gyapon, kaupo din nyo, Ted Auhero Francia, hambala ka mo ka natakyan, no ka mo knakon, halin ba kay ina? Long play, daya Ma'am Laura Asta, padya sa pagtapos ng kalibutan. Ma'am Laura sa Magaysay, Ronnie Labos. House life treating you right now. Sa mga natrangkaso, tumar na kamo D3 Bayo. Naghahata kita katawaran sa mga nagapamati sa sining oras. Ang mga talalupang doon nga, headlines! Headlines sa sining oras, Senador Rodante Dison Marcoleta. Ginaresto na sang Sandigan Bayan bangod sa kaso nga plunder. Samtang duha ka pulis na good time sa motel arestado. Kaga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balantayan nung bisa alas 2 karon sa hapon. 92 kadlaw ini nga trial. Ibaloon ang mga kusason batok sa BC Presidente. Las 11:07 na sa aga. How's life treating you right now? Kumustang Lunes nyo? Dapat nga on a right note ang pagsugod tabla, Ma'am Laura, Ma'am Bing's Birthday, Mami Asun Pineda, para nga nami man ang pagtapos ta. Iban sa inyo na trangkaso, nagahingo-ingo, magtumarsang DTX 500. Samtang digamo ka muda, patunugan yung radyo nyo o inyong cellphone. Nagmamati diri sa 11 Mbps. Kunsa sa lakyan ini nga haro si Pior gani nang Molo City High, nagkaray lang ko di Sir Lawrence, nagkaray lang ko anay. Okay gitay Ma'am Laura na tag salamat gid Ma'am Laura, halang don ikaw Ma'am Laura, salamat gid. Pero kung doon natakan ka mo, pwede nyo ba nga i-porabog cellphone nyo? Baka lang ka mo liwat mag-o. Las 11:08 na sa aga. Oras ginadulong sang Mighty C. Breaking news ini sa buong langgit nga aga. Ang Sandigan Bayan 3rd Division nagmando na sang pag-aresto. Ginaresto na si Senador Rodante Marcoleta. Kag iban pa, tatlo ka iban pa in connection sa 75 million pesos plunder case. Kag in-file batok sa iya over his undeclared campaign donation sang 2025 senatorial elections. Si Associate Justice Carl Miranda nagpagwa sa ang announcement pagkatapos ng hearing sa din ang motion na ginfile ni Marcoleta kay dismiss ang kaso ang ginbasura. Ang senador personal nga nagba-attend sa hearing si Marcoleta sa karon ara sa Office of the Clerk of Court sa Sandigan Bayan. Kanungan sang pag-aresto kay Marcoleta, gilayon man niya nagpadulong sa Sandigan Bayan si Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Catibayan Rimulya kag PNP Chief Jose Melenso Nartates. Numbers game ini mo. Ang pamangkot subong, is this bailable? Because plunder ang kaso. Magabaga ang plunder, ginkuha mo ang manggad, kwarta nga nagalabot sa 50 million pasaka. Pareho bala sa kaso ni Anay Presidente Joseph Erap Estrada nga na-plunder man to siya bangod sa pag-amas, pagkuha sang tuman kadako ng kantidad sang kwarta. Di ang kay Marcoleta because nga nagbaton siya sang campaign donation valor 75 million pesos. Masyar siya sa plunder. Amo na gani nga kung may mga cash transfer subong sa bangko ang amla Sir Benji Asturias, Ma'am Laura sa Magaysay, Sir Ronnie Labos, nagkinam-kinam na ang Anti-Money Laundering Council or AMLA. May iba siya nag-ahamba nga AMLAC, pero ang pronunciation is AMLA. Amo na magpadala ka kwarta. Subong ang limit is para 500,000. Bisan pila pala kamilyon ang kwarta mo, dapat nga busi si on pa na anay isang AMLA, Sir Benji Asturias, Sir William Sapanta. Long play kita, Sir William. Eh, para sa ekonomiya ini. Ang ato niya biso, pagserbisyo mo. Yela eh. Why na kinanglan nga magserbisyo kita sa konseyo, ano? Organi sa Capitol. Pero kung may chance, Ma'am Laura, why not? Ang aton biso, among pagserbisyo. Di sa mga politiko na nagapamati sa sining oras, isa ini ka pabaskog statement para sa mga politiko nga ang kwarta dapat kwaon aton sa maustong nga pamaagi. So ginaresto na si Marcoleta 23 minutes ago. Alas 11 na sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500. So mga adlaw Lunes, hingaliti kay manugod to, no? May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Aro, Iloilo City Branch. Plus 9:30, yaki na sing aga hasta na ni karon na 3:30 sa hapon. Ang free consultation. Yan sa Pasay. Sa merkado diyan ba mga sukit ang mga vendor. Kumusta ka mo na kaigma do kamo? Ano'y traple nyo dyan? Ano'y daha mo dyan, Sir G.C. James Carvilles? Ted, diin na pinggan mo, manyagata. Namitay, Sir G.C. James mo. Amuning nanamian to sa aton yung mga Pilipino. Kay itaya, mang agdagi dyan, no? Magkaon ka, bisan imo traple. Abihawol-hawo lang. Organi ng ordinaryo na abilaswa. Pero sa odto, tana, Ma'am Denden Barrios. Ma'am Denden, kumusta ka na da? Kay Mami Panek Pinggason, kagay Tita Merlinda Velete, paayawan tagay ka mukha tamyaw do karon hay birthday nyo. Tita Merlinda Velete, kag Mami Panek Pinggason, Percy Abraham Pinggason sa Sohoton, Barotac Nuevo, namin ni sabong laswagid. Kaya ang mga Pilipino, ya... Hawot-hawot man ang sodan, Ma'am Maricel, Ma'am Lore Gose, Sir Biroy Gose. Pero ang kinalain nato niya mga Pilipino, no? Pero kay Sir Sergio, si James Cabillas, bang agdagi niya niya, gata? Hindi ba lang, ha? Why ni sa iba niya nga mga rasa? Iba niya rasa, ito roko. Landa ikaw kag, why tanat labot kung gutman kao? Di, pero kadungan sa inyo nga pag, paniod to, dugay-dugay, or sa bang adlaw, nami tapos ni magpangape DTX Premium Coffee. Actually, ang real and the right terminology sa pagkaon kunaga is paniaga mo. Kahit iaga mo. Ang uddo naman niya, paniuddo. Kagang gabi, panigabi. Galing kay daw na interchange bila naton na Sir Ronnie Labos. Sa tinda ka Pasig. Ba okay, 5 gina pamatian na. Timing gid na. Tapos paninda diretso dayon check up. Hanap pat check up ka sa may ding ka mag-check up sa Ronnie Labos. Taga din ikaw sa Ronnie man. Alas 11:14 na sa aga. Dito sa Aklan may mga persons deprived of liberty. Sir Francis Basaka Bakason nga ginpamuno sa sulod sang BJMP. Ted niya agata, dapli namon munggo, nga ginataan kag Amargoso. Di ka gani gauli, Sir Bernard Cardenas. Alas 11:15 na sa aga, by 2 o'clock, balantayan man ang pagsugod sang impeachment case, impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa idalom sa 1987 Philippine Constitution, Article 11, Section 2, impeachable officials, nagalakip inis ang presidente, vice president, Supreme Court justices, Constitutional Commission members, kag ombudsman, sarang ma-remove, mapahalin sa pwesto on 6 grounds. Una, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, kag betrayal of public trust. Ang pag-aresto kay Senador Rodante Dizon Marcoleta may epekto ayhan ini sa pag-sugod sang impeachment trial because they need numbers. Kinanglan nila Sir John Paochano kay Sir Tony Acol. Sir Tony Acol, John Paochano, ang numero, kundi 24, tanan ang mga miyembro sang Senado mo na mag-ahusga, either ma-convict si Sarah or hindi. With Rodante Marcoleta, ngang yalining is for Sarah, nabuhina na nga daan, dugangan, pagayin nga ti, asta subong si Noynio Bato, Ronald De La Rosa, hindi kita, ah. Itong amba niya nga, ICC! Warrant arrest! Tapos medyo pulo pa mong ayaw pa nga medyo the hardcore abisa. Ikaw, Trillanes! Ngangang ka dyan, ngangang! Si amba ni Trillanes, amba niya, samahan mo ko! Kung may arrest warrant ako, karon kay ginko lang shots ni Trillanes ang ambal ni Noynio Bato de la Rosa ang lagyo. Eh, kung hindi magpakita, anong matabo sin eh? Kahit ang ginduso, bla, tanito ni Noynio Alan Cayeta, no, bla, sang Senate President pa siya, nga iduso, nga bisan physically absent ang isa ka senador sa Senate session or hearing, pwede gapon siya makakas na iyang abuto. Iway to matigayon. Higin balabagan man to sang minority na ni Kiko Pangilinan, Risa Unteveros, Bab Aquino, Ping Lacson. Kaya nang matabo sini with impeachment trial of Vice President Duterte ng iyang mga manugbuto ng mga tagpangapi niya, hindi na kita, ah, si Bato, hindi kita, ah! Si Marcoleta, kung ma-prison, hindi man makabuto. Si Robin Padilla na lang, eh, si Mr. Force Majeure. Abal ni Robin Padilla, daw malamho, kagid Sir John Ochano, Divine Laanan. Abal niya, ang pagpamahog sang China, Force Majeure man ini. Pagkabag ng force majeure, acts of nature or acts of God, di ang pamwersa, pamahog yas ang China, ya tao na yung nag-maniobra. Alas 11, just in 9 sa aga, oras kinatulong sa MITC kag DTX 500, magluwas sa political issues kag ina-focus na itong subong, balantayan man kaysa patagsang sports. 8:30 karon sa gabi, balantayan ng hampang sang 21 anyos nga Filipina tennis star Alexandra Iala after gagilutos ng reigning Wimbledon champion nga si Iga Swiatek sang Poland. May inkwentro niya si Jasmine Paulino sang Italia. By the way, sa iba niya mga updates sa tennis, si Sabalenka balang world's number 1 eliminated naman, no? So makita subog mga memes sa viral subog sa social media ining buwis buhay nga paghapa ni Alex Iala para ma-save ang bola sa patagsang tennis kontra sa reigning world champion, reigning Wimbledon champion nga si Iga Swiatek. Balantayan man karon na sa gabi man 6:30 Gilas Pilipinas versus New Zealand or versus Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Iwaton ini sa RAC Arena, Perth, Australia. Kanugon sang double overtime game sa Agilas Pilipinas kag sa New Zealand lang liga, no? Halos daw natutani galing kay may mga breaks of the game bla that went in favor of New Zealand. Alas 11:21 sa aga, ang politika subong sa probinsya sa Iloilo is already starting to heat up sa pagka-governor, though may split gid nga matabo aw. Ang defensor di Buki tandem subong, though mapihakaw. Ano ka matuod nga sa piyesta sa Barotac Viejo ang gin-invite ni Mayor Nielo Bongbong Tupas nga proclamation speaker si 3rd District of Iloilo Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Galing kay TY makalusot si Kong Nonoy kay Masako as impeachment is approaching para sa kay Sara Duterte. Kabahin sa sang mga prosecutor mo. Now, inagagawa subong nga ang Depensor di Buki tandem daw hindi na madayon sa 2028, Ma'am Laura. Kay subong niya ang nagagawa nga sugilan nun nga ang possibly makaupod ni Lawrence Depensor nga ati madalagan niya nga gobernur pulos sa bugto na sa magulang niya nga si Toto. Hindi si Di Buki ang partner ni Lawrence, kundi si Bongbong Tupas. Daw Lawrence Bongbong ang gagawa subong. If that is the case, and if that is true, kayahan nga may kamaturan man ang mga sugilanon nga si Noy New First Biron. Bangoy katibog at gitsa nga ibaligya si Biloga Probinsya bisan magdalagan Governor Bisanduro abi kwarta kag basanti ang makinarya idaw si Natalie Di Booking padalagano niya. Di si Buboy Tupas manom tabo ay kon si Bongbong tanatuya kay Nonoy. Amo ni mga pagmatamat na politika ni ang People First gani nga grupo gin-launch na diri sa Iloilo City, gin-launch na ni Jamjam ni Lablab pag ni Jed. Ara na isa dyan na ni Jamjam versus Raisa ni sa pagka-mayor, Miguel Treñas versus Jed Babilog, said Free Cabaluna versus the incumbent Lablab Baronda for vice mayor. Hindi magamba na mga politiko nga layo pa. Isa no kayo mo yung preparar kung lapit na lang. Sa ano ka ba preparar kung lukpan ka na? Huwag ka na sang leader sa barangay. Alas 11:24 sa aga, Rijan Bataanon, Mighty Sea Morning. Hold on, pagbalik ta. Sektang aton nga connection sa Aklan. May mga preso dito sa BGMB. Pinamuno, magabalik ang 11 Mbps.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka!
3: D3 Bio!
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio!
5: Ang D3! Gamay VCO!
3: Ang VCO!
5: Gamay D3!
3: Mabakal,
7: para sa matino nga dugo!
8: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tay!
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas ka antioxidant!
7: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay!
7: Basta tindo ang atay!
8: Happy kanunay!
7: DTX 500!
8: Masaligan!
7: Epektibo!
8: DTX 500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo!
7: Nga sa masami,
8: amo
7: mo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
9: I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakat mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogi dayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
12: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
12: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
12: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababa. Ihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Good news!
5: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
23: Libre!
21: Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa?
24: Kag nagabaho ang kilikili?
26: Mag-Clinical Deo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinical Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman bala ka.
24: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinical Deo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty
0: Iso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty So.
27: Bakal na sa mga butika.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang, pero sa Star

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend.
5: Supplement for men.
6: Gordes.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing
9: performance.
8: Extend food supplement for men
9: para sa matilong na dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas na antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatilong sa imo atay.
9: Basta tilong atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligat,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanubo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalikat.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
9: Yung may
5: D3.
9: Matatags mga butika.
5: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
9: Yung may D3.
5: Matatags mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Oras, alas 11:33 na sa aga.
15: 11 Mbps.
14: Padayon sa 11 Mbps, diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karon nga udto, kaupo ninyo Ted Auhero Francia. Basi matingala ikaw, Ma'am Betty, ha? Nag-overtime kita. Kumusta? Nakadigamo doon ka mo? Ano'y draple nyo dyan? Namigid sa udto may laswa? Hindi ka mo magsagad kaon ka mga matambo kapag kaon? Diba? Tapos mag-reklamo nga nagapranghagot ka liog niyo? Dapat nga balansyon talang, it in moderation. Sometimes ang kagustuhan nga makaangkon sang poder sa politika amo ang kabangdanan sang division o kung pagkaguba sang relasyon kag maayo nga pagtamdanay sang isa ka pamilya. Iyad nga udto, Ma'am Betty, kadigamo ka doon, Ma'am Betty. Gadigamo ka pa, Ma'am Betty, kuno ay doon. Dibla daw may pirahin mo, Ma'am Betty, nga timbang dyan ang imo nga mga housemaids. Daw pinakbilog lima? Kung sa bagay, ti UK pound yung ginasweldo mo. Pwede ka kinanglan nga ikaw pati mo yung mga uskos ka, buli ka si kaldiro, di ba? Mula swa da plate ni Ma'am Betty, ha? Nami ka dahi, may kanoon nga gaso-aso, ba? Gamay lang. Kaya tapos nyo makaundang nung gani, pangape ka mo dahi yung DTX Coffee Mix. Alas 11:35 sa aga, mamodefin na Sarmiento. Ma'am, ka, digamo ka doon. Ano ya draple mo dyan? Daho, nabutang naman sa iskandalo ang duha ka pulis. Kaso adulteryo ang ato bangon nila kay nadakpan nga nag good time sa isa ka in sa Luz Village, Barangay Bayanihan, Butuan City, Agusan del Norte. Ang 27 anyos nga bana, isa ka pulis patrolman, nadakpan ang iya asawa nga isa man ka pulis nga nagahulid sa iya nga kirido nga isa man ka pulis. Police Senior Master Sergeant. Medyo may ranggo na niyang kirido, Police Senior Master Sergeant. Ay, nagpinot ang dughan sang patrolman samtang nagdangop sa Butuan City Police Station 3 agad magpabulig angot sa iya asawa nga miyembro man sang PNP. Nga ginatudlo, may kirido nga miyembro man sang pulis! Nag-report ang bana sa Station 3, las 5:13 sang nagligad nga si Mana. Miyerkules, July 1, yung pablatter niya. Ipadulungan nila ang in Kung sa din, siguradong ba nang yara git sa sulod ang iasawa. Di dito ginatalopang Dan Mambete, si Ronnie Labos sa bingo git. Nagkuhan sila, nag-good time. Alas 11.36 na sa aga. Subo na yung natabo sa... Balikan ko li karoon ng partes, pulis ka ni. Dua ka pulis, babae, kag lalaki. Maayo man kuntani ang magluib. Hindi kima nami eh. Maayo man kuntani ang magbutig. O galing ang diperensya. Badakpan ka, Sir Bernard Cardenas. Sir Bernard Abunyawan de la Peña. Tapos kagid. Sekwa na yung report. Agikan sa Aklan. Sa K5 Calibo with the K5 Leonard Viray. Kay may mga priso pinamuno sa BJMP. Ang report kinadulong sa Mighty C.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
14: K5 Leonard, go ahead.
16: K5 Ted, nagpabilin nga ara sa area sa Ngaton karang provincial hospital, no? O kung nasa ICU o intensive care unit ang tatlo sa apat ka mga PDL or persons deprived of liberty, no? Matapos makangkon sang tama sang pagabuno sa ilang lawas sang nagligad to, no? Nga adlaw sang Sabado alas sa isang aga, Hunyo 4. Sa inisala to ni information based man to sa ginhatag information ni Senior Inspector Woody Palmihar Jr. Officer in charge karon, no, sa Aklan District Jail. Kay man ang tuyo tani, no, ni sir bali makuan siya, no, makandak sang pag-imbestiga bilang kaparte sang Region 6 ti daw sa pagkahapon nakabaton siya sang order nga kapta niya kita anay ang ina nga Aklan District Jail, no, kag ang nagapuyot dati nga si Jail Chief Inspector Francis Ace Haganap ginbalik anay temporaryo dira sa aton sa Region 6 para sa pag-imbestigar man sa aton yung kapulisan para may fair nga pag-imbestigar sa ining natabo nga stabbing incident. Tay karon based man to sa mismo nga bag-usubong nga officer in charge, mali ang ginlatag niya sa aton Sir Ted is K5 Ted is based lang sa ilang nga ginhimo nga initial, no, kay ang spokesperson nabi sa aton nga taga BGMP amo to ang nagabuyot sang mga information may kantanan sa latest nga investigation, no. So siling to ni Jail Senior Inspector Palmihar, Sabado sang aga nagtuhaw atong kinagamo, no, na konsadiin ginapayag nga may ara nga duha ka mga na-identify nila nga suspect nga daw may ara nga nakangkon sang diskusyon sa isa sa mga biktima. Gamay lang gid nga mga kwanbala, no, wala pa kilinsindihan amo to ang ginapatihan sang opisyal nga nagresulta sa pagpamuno. Ang ginagamit nga kwanbala, no, weapon sang ining suspect ang kutsara bala utensils nga mabuhay nagali nga ginatago sang suspects, isa sa mga suspect nga ginbaid niya bala ka K5 Ted nga para nga magtalom. Oo. So amo to siguro mga estimated ni Sir Palmihar, hindi magit kalabot sang isa kadangaw bla amo to ang ginggamit nga sa gipagpamuno sa mga victim kag mayo lang kay nabuligan man, no, sang mga naka-duty nga mga BGMP personnel kag ginhold ang mga suspect kag madasig man gintala sa aton nga provincial hospital ang mga pilason, no, nga mga biktima. Ang isa nakaangkon lang sang last road diri sa iyang likod amo to ang gamay lang. Ang tatlo daw ara sa pansubong, no, ICU bangod may mga patal nga last road sa ilang lawas. Wa gin detalye sa aton nga taga BGMP kon din git partikulang ilang nga mga ego. So ang ginhimo pag-assume ni Sir Palmihar gilain sa nag-conduct sang Greyhound operation kag inspeksyon, no, sa bilog nga pasilidad tadantanan nga makagamitan sang mga PDL ginpangosi sa to may ara nga mga recover nga mga makonsider nila nga mga bladed weapon nga hindi man totally konsilyo gid kundi kapareho man to sang arma sang ingamit sang suspect nga mga utensils bala no magit pang pahid ang ila sa pader ipang confiscate na nito tanan-tanan ng mga material nga sa paglantaw sang taga BGMP pwede nga makahalit sa kapwa nila no am preso kag nagkuan man no naghimo man sang hugot nga seguridad ang aton nga pamunuan dira kag gintemporaryo ani nila nga ginstop ang personal nga pagbisit dito sang mga pamilya pero ginactivate nila ang ginatawag idalaw kay man damo nga mga pambala no pamilya nga nagkadto that time aga sang Sabado sa aton nga BGMP para kamustahon ang ilang nga mga himata nga nakakulong dira no. So para ma pambala makater tanan-tanan amo to gin paagi na lang sa Idalaw. So ang mga kwanto mga preso gin pabayan man nga makikistorya sa ilaman nga mga himata no through internet through video call or through call ka K5 Leonard. Yes,
14: ang naluog kalibo ni nga BGMP ang Aklan District Jail daw nako damo ining mga preso nga ara dira.
16: Based man to sa information ni Sir Palmihar, estimated niya lang niya no, daw gaabot abi sa mga ga 800 ka PDLs no, laki pa nila ang mga babayi. Uh-huh. Estimated lang niya.
14: Ang mm-hmm. ang suspect ngayon ni, anong iyang kaso? Kapila na sa katuig nga na hunong dira.
16: Ang parte sa mga suspect, wala gid ba detalye sa aton, particular sang taga BGMP Region 6 no, sang ilaman nga spokesperson kay Jail Chief Inspector Juniven Ray Umadhay kay kwan pagit hindi pagit nila maipaguwa ang kung sino ini pila ka anyos no kag anong iyang kaso kay ongoing pa bi ang investigation sa aton nga taga Kalibo PNP actually kahapon lang gin tugutan sang taga BGMP nga makasulod ang aton nga investigator kay amo man tungan natingala naton sa taga BGMP nga sige man ang coordination sang PNP pero kahapon lang nila gintugutan nga maka
14: nga ulihin na nila yung pasulod daw
16: amo tungan yang ginakwestiyon naton kay para at least makonbala mapadasig investigation wala pa way balik-balik to ang patrol sang aton nga taga Kalibo PNP kahapon katulang gid sila nakapenetrate sa area no para nga magsulod to kay siling abi sang aton nga taga BGMP may maginasunod man sila nga mga protocols no mamantong ginarespeto man sang aton nga taga
14: di bala may standing order ning any bladed weapon or any pointed object for that matter hindi pwede madala sa prisuhan bisan nga nining handle sang toothbrush hindi na pwede mo bullpen anything matuslo kabla ikag di bala may ara na sa surprised Greyhound operation na nga gulpi lang ginahalughog ng mga selda. Da kay base kon may droga, may cellphone, ang kutob sa mga kontraband lang ang ginadumilian da. May mga mataliwis nga mga bagay.
16: Mm.
14: Ibot sa ningon nga ang ilang operation da mina eh. Kay kun na

0: una pa lang ang mga chip po ginagamit gina sang mga PDL nga pang depensa si ilang ako galingon tibawal gid na no mo to nga gusto i mapasabat ang anay nga jail warden ikaron under investigation man siya para mapasabat kung nakasulod to.
1: Kaglan taon mo bala ang trabaho na sa mga jail guard matawhay mo actually ara sila sa although may high risk threat dra nga may jail break matabo pero ti contain man ang lugar ang imo nila sinati monitor malang monitoro nila kag lantawon ang posible nga ipalusot sa mga ara dra kay tibangon nga deprive nga daan sila sang ilang liberty. Deprive sila sa mga ulag nila or limited ang ulag nila. Mm. Kung ano mapudyutan nila, pangitaan nila pamagi niyang magtaliwis na para nga ibuno na or ihalit mo ito sa kontra nila.
0: Amo na gani ang ba ni Sir Kagapon, nga bisan gamay lang na nga metal, balaan mo, very ka-creative kung nabi ang preso, kayo wala gin sila oras, abi nga abi makalagaw, kay dira malang sila sa area, mapangita gin na sa pwede nila nga pag-uyangan sang oras.
1: Amo, may security, nga, kwa na, kung maglanto, may security lapse na or security breakdown na K5 Leonard.
0: Amo lang ilalantaw. Amo
1: na dapat pang pulpogonda nga nasuldoan sila dakoda tapos malutsan pa sa sampanarasin ang mga bagay.
0: Oo, kay man natabo ni, daw may ara sila nga kwan eh. Di bala ang mga preso nato, may ara sila nga mga program nga gina-implement sa BGMP, kahimo sila sang mga livelihood dira, gaubra sang trapo, etc. Tingin pamangkot na mong to, especially sa kitchen, kay galaha man na sila sang ila mga pagkaon. Basi kung may ara, bala gina-allowed na to, nga laga kumpiyansa ang taga-BGMP nga magamit to sang kutsilyo. Actually, wala la siling ni Seto, wala kita sang may amusina ng mga bagay to. Kag kung ongoing ang livelihood, while nga nagahimo sila, may ara gibya nga personnel nga nagabantay from time to time sa ila.
1: Kaling kiti, kwanam la ng too much familiarity. We suggest nga dapat may kwanada, may reshuffling matabo na. Eh kung too much familiarity bla between sang mga jail guard, kag sang mga preso da, di mo na na, isa bala na kumpiyansa ka na nga, abi mo, gaubig yapon sila sa patakaran pero kay balo ka naman ang iba na mangita giya pamagi kay 5 Donald salamat gid
0: oo pikaron ang ining kaso no ginatugyan sang taga BGMP sa taga PNP ang isa sa ginalantaw nga dahilan dati or may arang alitan or personal grudge no sa magtimang nga parte ang duha ka mga suspitsado temporaryo gin separar ang ilang area no kag gulat pagin sa update ang aton nga taga BGMP Aklan with Sir Palmihar Junior para sa programang 11 Mbps. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo sa Aklan K5 News FM 11 Mbps.
1: May security lapse gid eh. Ang mga BGMP ini Bureau of Jail Management Penology, even mga local jail ini sa mga mabanwa, may gulupila ni nga pag check up sa mga presuan mo. Kay amugani na pwede, hindi na pwede. Husay, otod or guba ng toothbrush, bullpen, buli ang handle sang kutsara, hindi na pwede. Bisa pa na gani ang mga plastic ni Bla. It can cause ina sang harm halit mismo sa mga preso or gani basi pwede nila magamit sa ilang pagpalagyo. Alas 11:49 sa aga bao si Pastor Bobby Riman. Pastor Bob, kaigmado ka mo ni Mami me. Ano yung draplin dyan man? Bola kibot gid si Mami Luz Priagula, Sir Lawrence, kay kita ka program dito sa 11 Mbps. Papasinsya nyo ako kung nakibot ka mo. Hindi ko inihungod. Kung sa ba, kung ano sa haro si Piyob lang nga jeep, nagakaray lang ako din nga driver. Lain tanay yung original nga driver di si Sir Jansap. Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Luz Priagula, Jesse James Garvilles, gigma doon si Sir Jesse Garvilles, oh. Sir George Jocampo, sa Mariner's Home sa Manila. Wow, dugay-dugay, masakay naman si Sir George. Kada sakay ni Sir George, kada lutaw, kwarta. Pero simple lang ni si Sir George mo. Panyaga tatid, sudan ko, subong tambo nga ginatan. Bauro nila, boso. Namit na yung mga Pilipino ay nagapangagdapay, no?

0: Igma kita. Bisan pa gani nga da play da hawot-hawot doon. Makelmi Dordas sa Makajo Vloggers. Good morning, good noon, Ted. Igma ta, linanta nga tagabang. Nga tagabang kagmustasa nga linanggawan. Kahawol-hawol. Sa Sitso Agbariri, Barangay Tagubong, Pasay City. Kau ko na-amit ka draplay ni Makelmi White Dragon. Ha? Na-amit draplay na. Si Papa Bot, hindi gigili magkaon kung bukot si Mama Betty yung madaha. Boy, ilama! Grabe ba? Alas 11.51 sa aga. Sa manatrang kaso, tumar na D3 bayo. Ha? Balikan ta to ang pulis na matulis. Kung si Ma'am Laura sumagaysay pa. Di ang police senior master sergeant kalalaki, nga Kirido, bung tiaya, bunggi niya nagahulid. Sa police woman. What may mo ya patrolman hayagin karingking ka na nga sawa ng may pisto ha? Mas may ranggol police senior master sergeant ambal sa iban nga ang gahimo sila man ano ni sila may katol. Muning hambal nila katol nga bisan mo kakalot daw hindi gid mabulong sa Lawrence mo. Do may daw pinasay nga katol ini nga nang bisan anon mo hindi gid idi ma kon hindi mabuol nga pra ka klase katol. Ano yung da-play mo dyan, Ma'am Ningning? Nami isang dadyan, nami gali mag-programa kuno. Toy ga pangagda ka mo kaya igma, no? Kung aga mag-programa ta sa foro, ay ka mo ga pangagda nga mahaw ta? Basta way do ka mo ga pamahaw, nag-igma na ka mo direkta. Igma ta, te, ginataan nga lang ka nga may munggo ka pinrito nga pinakas. Bao, isaw-saw mo da sa langgaw, Ma'am Ningning, no? Saburoso pa, no? Saburoso, gid, Ma'am Ningning. Alas 11.52 na sa aga. Di ang mga pariyo siniblang nga mga nang modos ni sa mga iban bala nga mga watkawat bala sang mga nakaw na sandali. Nga nga may thrill gadya kung daw kawat-kawat, no? Pero kung daw unay mo doon nga, hindi daw natakaan ka doon nga daw matsagay mo doon gaunta di ginhawa mo. Anong ara dira man? Maayo man kung tani ang magluib. Maayo man kung tani ang magbutig. Hindi kit malami eh. O galing ang diferensya. Madakpan ka Sir G, si James Garbilye, Sir Ricky Manaay, Ma'am Ludi Gulilaw, tapos kagid, put a smile in your face! Kalungan sa inyo mapagigmat lahat la dyan, usapan nyo ginmayad ha! Put a smile on your face! Kaya ang nagkakusamo draw ay, last 11.53, magpamati sa Mighty C News by 12 high noon. At pagbaliktad ugang update, balantayan ang pagsugod sang 92 days nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alas 2 karon sa hapon. Magabalik ang 11 Mbps.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: Ang TTX 500
2: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TTX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Hmm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos mm-hmm. hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong... Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 gagmaitis yung nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
4: Uh-huh.
5: Little did we know nga mayara sa ginatawag nga high flick limit.
4: Mm-hmm.
5: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman niyo tong telomeres,
4: ang
5: o ang tail end sang DNA causing mutations kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag maitisi ka adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
5: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
4: ay, oh, the more kagabisyo, the more
5: pure C. Pili ka lang ha, MITC or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir JP.
4: Mm-hmm.
5: Hindi ka matubuan bukol.
4: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
4: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day.
4: Mm.
5: Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
1: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga, pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
16: K5 News Philippines.
15: Sumasayo ang MITC Network News.
16: MITC Network News.
15: Pinakasariwa at Komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
17: YTC Network News.
15: YTC Network News.
17: YTC Network News.
14: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Sunog at tinupok ang 5 public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors sa apektado. 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO antike sa loob ng 6 na taon. German National patay sa disgrasya sa bayan ng Bakong Negros Oriental. Isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Tagakapi sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklan. 748,000 pesos na siya bunasabat sa 2 high-value individuals sa Cagayan de Oro City. At food cart, inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, 2 patay sa aksidente.
15: FM1, YTC Network News.
17: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabag sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
18: Matapos ang madugong insidente ng pamamaril, balik face-to-face classes na ang San Jose National High School ngayong araw ng Lunes. Kasabay ng pagbubukas ng klase, mas pinaigting ang siguridad at pagbabantay sa nasabing paaralan upang maiwasang maulit ang karumal-dumal na pangyayari. Bilang bahagi ng mas pinahigpit na security protocol, nagbigay ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce INC ng 2 metal detector na gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga bag ng mga papasok sa campus. Naglagay na rin ng 16 na karagdagang CCTV cameras sa bawat sulok ng paaralan. Bago pa man buksan ang face-to-face classes, nagtulong-tulong ang Tacloban City Engineer's Office, CDRMO at City General Services Office sa pagkumpone at pag-repaint ng mga classrooms at mga pasilidad, paglalagay ng bagong perimeter fence at pagpapataas ng padera. Matatanda ang agad na sinuspindi ang pasok sa nasabing paaralan noong Hunyo 22, araw ng maganap ang shooting incident at ipinatupad ang modular classes. Samantala, magpapatupad naman ng blended learning approach para sa mga estudyante na patuloy na nakakaranas ng trauma dahil sa insidente at hindi na muna sila pipiliting pumasok sa paaralan. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: YTC Network News.
17: YTC Network News.
14: Samantala, sunog at tinupok ang lumang public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors apektado. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Tuluyang natupok ng apoy ang buong main building, partikular ang lumang bahagi sa likod ng Batak Public Market sa nangyaring sunog kagabi, Hulyo 5, 2026. Ayon sa ulat, mabilis na rumesponde ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag sa 911 bandang alas 9:07 ng gabi. Pagkalipas lamang ng 2 minuto o dakong alas 9:09 ng gabi ay agad na nakarating ang mga unang responder sa pinangyarihan ng sunog upang apulahin ang nasabing apoy. Dahil sa mabilis na responde at pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection at mga bombero mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ay idineklara ng under control ang apoy bandang alas 10:18 ng gabi. Nag-iwan naman ng matinding pinsala sa kabuhayan ng humigit kumulang 400 na mga nagtitinda ang nangyaring trahedya. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat sa tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Samantala, nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay at pagbibigay tulong sa mga apektadong vendor na nawalan ng hanap buhay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
20: ITC Network News.
21: ITC Network News.
14: At 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO Antique sa loob lamang ng 6 na taon. Detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
22: Umabot na sa 192 ang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique simula 2019 hanggang 2025, kung saan 85% nito ang nangyari sa dagat, ilog at sapa. Napag-alaman na taong 2020 ang may pinakamaraming namatay na umabot sa 18 at karamihan sa mga ito ang pagtama ng bagyong Paeng. Dahil dito, mas pinaiigting pa ng gobyerno probinsyal ang ilan sa mga hakbang kontra sa pagkalunod dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente sa probinsya. Para mas mapaigting ang kampanya, mag-host ang Antique ng 2026 World Drowning Prevention Learning Conference sa Hulyo 7 na lalahukan ng iba't ibang ahensya at mga stakeholder upang ipalaganap ang mga programa para makaiwas sa pagkalunod. At para sa Mighty C Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanua, para sa Kampiyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. German foreigner patay sa disgrasya sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ni K5 Shara Humilio.
23: Nasawi ang isang German national matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan noong madaling araw ng Hulyo 5 sa Shar Highway sa barangay San Miguel Bacong, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Ingo Baaba, 57 anyos, sa residente ng barangay Tugaway, Dawin. Iniulat na bumangga ang biktima sa likurang bahagi ng sakyang pag-aari ni Alfred Bonestro Rico Sosa habang inaayos ang huli ang gulong sa kilid ng kalsada. Isinugod si Baab sa Silma University Medical Center, ngunit dinikarang siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding internal bleeding. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: ITC Network News.
21: ITC Network News.
14: Gayun din, isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
24: Patay ang isang 51-anyos na lalaki habang sugatan naman ang isa pang pasahero at ang driver ng motorsiklong may sidecar matapos maaksidente sa National Highway, Barangay Villa Libertad, El Nido. Madaling araw noong Sabado, batay sa investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, minamaneho ng 31-anyos na driver ang tricycle na may 2 sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente, at napag-alaman ding wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang 3 biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: C Network News.
21: Mighty C Network News.
14: Samantala, taga-Kapi, sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga-K5 Roldan Villarreal.
25: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang 2 high-value individual sa ikinasan na drug buy-bust operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altavasa, lalawigin ng Aklan, Linggo ng hapon. Sa isinagawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga suspect na si alias Nonoy ng Barangay Tisa at sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigin ng Capiz. Na-recover mula sa mga suspect ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga suspect. Sa ngayon, nakatakda ng sampa ng kaukulang kaso mga arestado na napag-alaman na mula sa Capiz ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: See Network News.
21: Like you see Network News.
14: Gawin din 748,000 pesos na shabu na sama sa dalawang high-value individuals sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PDEA 10, ang 35-anyos na si Asay sa isinagawang drug bus operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at marked money. Samantala, arestado ang 56-anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5, katuwang ang PDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at buybus money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: ITC Network News.
21: ITC Network News.
14: Samantala, Food Guard inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Patay ang 36-anyos at isang dress 30-anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay na mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang dress 9-anyos na lalaki. Base sa resulta ng investigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalang Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng barangay poblasyon sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon, Hulyo 5, habang nakastand by din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
14: At baka K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libo-libong tao, mataas na maopisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukana. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar sa Iraq.
20: Network News.
21: YTC Network News.
14: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Alan Catalan at K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras alas 12:15 sa Udto. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
8: 11 Mbps.
6: Padayon sa 11 Mbps, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Kadungan sa inyong pag-paniudto, kung sa karay-apa dya, igma. Ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Namitsudani Sir William Zapanta. Daple na, paksiw nga salmoniti. Poko nami, Hansel Aguasito. Igma tated, ginataan nga lang ka. Baumiyad si Ma'am Ningning ka undang din ha. Si Manong Bimboy, kumusta? Ikon sa bagay, kita yung mga Pilipino, kita yung mga Ilonggo. Ara sa ato na yung history ang hospitality and community. Ang aton bala yung nanda na yung kakaon ka, mangagda kagid. Christine Lago, tagirigma doon Ma'am Christine. Din ikaw do karon Ma'am Christine man. Ang kananaya sa Pilipinas sa communal mo. Kung siningon ba lang dapat ka ululupod ka mo. Inanda na nato na yung mabatian kung udto or any moment of the day. Kakaon ka doon. Have you eaten na? Kaya ko gani kauntan dali di. Bisan pa nga daw medyo hawot-hawot pero mga agdagi dyan mga Pilipino no. Amo nang batasan nga kagkultura nga ara sa aton. Nga waay ni sa iban nga mga rasa. Aton bisan hindi maginami ang sudan pero gusto naton mag kaon sang dungan ano? Inami sa inyo, kaya pangangda ka muna. Pwerte. Long play kita, Mami Ason. Manaan ko, basta nga ara ikaw, nagpag-gross ako, Mami Ason mo. Daw nakatumar lang ko, D3 Bayo, Mami Ason mo. Alas sa 12:18 sa Udto. Subong tapos nyo kaon, pwede nang kamo makapiyong-piyong. Natawag niya sa nga daytime nap bla, afternoon nap. Ang duration niya, sinid nyo lang yung pagpalawiga. Mga 20 to 30 minutes. Kung may mga edad-edad ka na. Kung bata yat isapo niya, matulogin na yung bata, no? Kaya yun yung mga lipot lang nga pagtulog, bla tita, ang bing bais kabasak. Makapiyong-piyong ko lang natuwag, bla. You feel refreshed? May yara man na sa ginatawag na 90-minute rule mo. Kung kinanglan mo pag-isang restorative rest, kay hala, pulaw ka nga pulaw, ay kada tinurugan. Ga, ginistorya ka, nag-loading lang bla. Ga, gaman pa eh. Why pa, titi mag-umpok lang, kung istoryahan mo, ay kika. Why dun, di na ma-absorb? Kinanglan mo mga 90 minutes katurog, mga surprise ako, rasa. Agod nga mapanugutan na yung mga utok. Nga makompleto ang full sleep cycle. Eh kung di ka makaturog, matiyan mo daw grogi ka, no? Daw tinapungol ka lang, nagdayag-dayag ka. So ang best time nga mag snooze, S-N-O-O-Z-E, bla? Sa hapon, ideally mga antes alas 3 sa hapon. K5 Okay, kung isa ko mga last stress na pa sa akin, isa, diretso turog mo, paggabi, awan, gano'n ka turog, timplano. Ang pag-naps ang hapon na nakadisrupt sa iyong mga nighttime sleep schedule. Ipiyong-piyong kagid ah. Sir Jean Ray, hasta kita sa kwan, hasta, hindi matapos ang kalibutan, programa ta. Hindi ah, nag-kwan sa salakyan, blang ini, nagkaray lang kita. Nagbulos lang kita sa gabiay ka, haro, si Piyo Ungka, nga si Sir Jean Sap. Nagbulos lang kita, makadali ah. Alas 12:20 na sa udto. Asod-asod subong ang mga krimen sa Pasay City oh. At agad na nagtulopangod kay Team K5 News FM Pasay kita kadurogin sa nagapamati. Ang asawa to ginlabo man ka bana na sa Pasay. Di pila sa abaga ang naangkon sang asawa ginlabo sang anang bana sa barangay Hagimitan Pasay City Iloilo. Ang asawa, ahay 30 anyos. Pag-abot ka bana niya, gingulpi lang labo. Ang bana niya, 38 anyos. Nakalikaw ang babae. Isa niya nakibot siya, pero may jutay sa pila sa iyang baga. Masamini nag-away ang mag-asawa. Kaya ginasaway sa asawang bana sa pagkapalahubog. Bla. Actually, why man sa asawa nga mga kig para sa kalainan sa iyang bana. Mga king na sa paras kay Juan. Pero may banagid nga hindi bala magpati kag may isog pa. Di basta gani plobog. Yang sa Agimitan, Pasay City ni. Ginlabo niyang iya sining asawa. Amo nang hambal sa mga kamalaman blang antes blang sa kasal. To. Ang bata namon nga daya. Why it kapin kag kulang ang paghalong namon ka kanakadaya mo. Okay, pangasawon mo. Halongan mo to ah. Kung hindi ka doon kauyon ka na, ibalik lang di ka namon. Yang spirit of alcoholism aras ba na? An balang? E kung naging labo niyang sawa niya, may pilas sa abaga. Asod-asod mga balita to sa Central Iloilo. Sa San Enrique naman, ang tiyo ginbuno sang iya hinablos sa pakaduha sa San Enrique. Pilason ang tiyo nga ginbuno sa hinablos sa pakaduha sa himatayan sa barangay Mapili, San Enrique, Iloilo. Sabado sang kagahon, July 4 na, ang biktima Marvin Servando. Marvin Servando, 26 anyos, soltero. Ang sospek mo si Erwin Sadyang Abay, 37 anyos, panday. Ang duwang ini mga taga Mapili, San Enrique man. Sunod kay Police Captain Dandy Ilalto, hepe sang San Enrique Municipal Police Station. Base sa ila investigation, ara sa himatayon ang duha. Sang may nagluntag, hindi pag-engine ni Anay. Ginbuno ni Sadyang Abay si Servando. Idakop naman ang sospek. Yung tobla, hindi man lang maglayo. Magplarinte man lang. Alas 12:23 na sa auto. Erlina Goles. Noel Goles. Hasta ka pa, Sir Kasapon. Sir... Kung si Lolo ko pabisan, isa ka banig bata nyo, hindi nyo lang pagsakita, apo ko, balik nyo lang. May iban ganyan naghambal nga tatay nga to, diya'y bata ko ah. Dropin yung paminata. Kaya hindi magil pagsakito na. Kaya ang paghalong na mo, kadya ka na, sobra pa sa itlog nga hindi mabuka. Galing kay Tibangod sa mga faktor kung kaysa Mami Asun Pineda, nagkakatabo ang mga preso ng mga domestic violence sa sulod sang panimalay. Why na respeto? Why na gugma? Alas 12.24, pagbalik naman ang kaso sang pagkalumos sa Antiki, kadamugid. And bangod si Nimegin maipatawag nga the conference na lang bala. To see to it, nga malikawa na ang droning incidents sa probinsya kang Antique. Last 12.25, magabalik ang 11 Mbps.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Mike Pumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gaginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lanaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kabaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligat.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligat.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may
0: Physio,
13: yung may D3
0: Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio,
7: babakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
12: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
7: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
17: Para sa matino nga dugo!
18: DTX 500!
17: Para sa healthy nga tayo!
18: DTX 500!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may mataas nga antioxidants!
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sang imo atay!
17: Basta tino nga tayo!
18: Happy kanunay!
17: DTX 500!
18: Masaligan!
17: Epektibo!
18: DTX 500!
17: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500!
17: Masamig ka bala ang gina-allergy?
18: DTX 500!
17: Ang DTX 500!
18: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
18: DTX 500!
17: Masaligan!
18: DTX 500!
17: DTX Coffee Mix!
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka magabutika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka magabutika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
17: Mighty C!
7: Mabaka mga butika.
17: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow!
25: Oras sa las 12:35 sa aga. Oras kinatulong sa ang DTX 500 kag D3 Bio. Padayon sa 11 Mbps. Gyapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Magkuha kita sa report gikan sa K5 San Jose Antique. Hangot ini sa pertigli kadamo nga kaso sang pagkalumos dito sa ilang probinsya. And by tomorrow July 7, may forum nga hiwaton agod nga malikawan or mahaganagan ang tumay kadamo nga kaso sang pagkalumos sa Antique. Kay baloka kati ang Antique ngidan Mountinos sa area, Mountinos province. So damo sa mga suba, damo sa mga lugar sa diin ang tawo nagapaligo mo nang ila plautuasan. We have on the line K5 Eileen Magbanwa.
26: News FM. Kampyon, kampyon report.
25: K5 I mayad ngod to.
27: Yes, K5 Tech, damayang udto sa Iliilo, no? Dili sa Manila probinsya sa Antique. Tagtangat sa kabukusan nga sa 192 na kaso kang pagkalumos ang na-record sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRM 1TK humaging katong 2011 sa 2025 sa tingin na 85% ang natabo sa baybayon suba kag sapa. Naman ang sa 2022 may pinakadamo nga napatay pangod man sa pagkalumos kag naglabot sa 18 kakaso kalapanan na record sa nga nag-ugo o nang hagit si Bagyong Paeng dire sa may probinsya pang Antique. Bangod mula ni Pinmino, ginakabaskog sa gobyerno provincial pang Antique ang pipila sa isang mga titang batok man sa pagkalumos bangod sa padayon na pagdamo sa mga insidente. Buwas na adlaw kung 5 ated mag-host ang probinsya sang Antique sa 2026 sa World Drowning Prevention Training Conference na pagatambungan sa nagkalain-lain na ahensya at mga stakeholder agad na mapalagdag ang mga programa para man malikawan ang mga pagkalumos.
25: May world, ano to, world droning, anti-droning, some ano to ganito, K5 Island ng Hiwaton Drabas?
27: World Drowning Prevention Training Conference ni siya, K5Z,
25: uh-huh.
27: And pagkatambungan sa naglain-lain man ng mga ahensya at mga uh-huh. stakeholders.
25: Hmm. From, ano itong record mo is from 2019 until 2026 na?
27: 2019 to 2025 lang ni siya, K5Z, ang wow. ining 192 nga oh. kaso, mm-hmm. and 85% si ni ang natabugit sa mga baybayon.
25: Oh, ang iban mangod sa itong mga previous ng mga bagyo, no? And kay balo kita K5I nga ang Antique, mountainous area mo, mountainous province. So damo sa mga suba, damo sa mga nagatalabok bala without them knowing sang risgo bala sa kapin pa kon masulog ang dalodo sang tubig.
27: Yes, correct na K5Z ang Antique abi na bansagan nga where the mountains meet the sea.
25: Oh.
27: Damo di ang mga baybay bala and magbagyo abi di K5Z affected permi ang probinsya sang Antique especially sa may habagat.
25: Oh,
27: that's why nga kung magbubo gani ang madamol man nga pag-ulan or yes madamol nga pag-ulan K5Z di na man maka-record ang probinsya sang damo man nga mga drowning incidents just like during bagyong Paeng in 2022.
25: Oh, ang magluwas na damo kamo sa mga falls, di ba? May mga hidden falls kamo da, may mga damo kamo sa mga tourist sa attraction dira nga usually ang tawo maligo gid and because ng isa kakulang sang lifeguard, isa bangod man sang impluwensya sang makulubong ilim noon, that is why nga nagakatabo ining mga person ni mga insidente K5I.
27: Yes, K5 ba, Ted? Actually, una man na ipahayag sa PDRMO Antique nung nagkakulang man ang probinsya sa mga lifeguard or mga trained wala nga mga lifeguard kay parehas ka isambal na ito ang damo ang mga baybayon dito sa may Antique pero kinakulang kita sa mga lifeguard na ito na muna ganing report ginainganyo man sa PDRMO ang ining mga taghiya bala sa mga private resort na kung pwede mag-hire man sila sa mga trained man ng mga lifeguard K5-10.
25: Oh, KT, usually ang tao may legs sa weekend getaways. Hindi na magkato sa dagat, kato na lang sa mga inland resort. And sa inland resort nila, may mga kwangi na siya, may mga tigapurunsok ang tao da. So may kiddie pool, may araman niya nga para sa mga lagko. O galing ang kulang sinada to, ng kwan, ang lifesavers bla.
27: Yes, K5Z, kung matumduman na ito, na itong nag-viral man bala nga, ahalin man sa may isla sang Kulasi, itong bata man bala nga nag- save man
25: to
27: or nagluwas man to sa iya mga kaugdanan to sa nagkapan ang ginasakyan nila nga bangka magluwas abi sa inyong mga weekend outing K5Z main transportation man sa kalabanan sa mga pumuluyo sa may probinsya sang Antique ining mga pambot bala mag-silo sila sa may isla. So, isa man ang sa factor K5Z nga nagagamo man ang mga drowning sa probinsya sa Antique.
25: Kagapin pa kay ti open sea kamo da, lagkong balod, mga factors ba lang makonsider mo kung nga ang mga parisi na. Dumduman ko sa una, ano itong area man, Libertad or somewhere. Ato ba lang, ano ganito, ng artista upod sa mga dumang kilala man itong mga tao, gani kagpolitiko, man sa Antique, di ba?
27: Oo,
25: kung hindi ako
27: sa Pandan, no?
25: Oh, Pandan, no? Pandan.
27: Si Bianca
25: kanalo. Oh, Bianca. Oo, tiyan mo na bala. Ang Antique, ningadaan, tago ni saya nga, kuhan nga, ng paraiso. Damo ka mo da sa mga matahong mga lugar dira. But of course, one of the factors man goro nga makonsider ni Governor Paul Javier, kag sa provincial tourism ninyo, a matter of suggestion man ni K5I, nga nakita naton, nga pabakuron ang security sa kuan sa mga beaches bla idol inland resort na parang aming ganyo pagid ang mga tawong makatudra sa inyo kay mas damo gakadto sa inyo da.
27: Yes, correct na K5Z. Actually, kung magkampal kita abi tourist, kita Antique, kita man ang may pinakadamo pala mga tourist spots man na K5Z magluwas. Siyempre, dira sa may Iloilo, ang Antique, damo ng mga tourist destination din. No? Pero amo na gani nga, bago kagina, ginaingan nyo dito ang PDRMO nga tani dugangan ang mga train git ng mga lifesaver.
25: Ang droning prevention sa mga tao to the forum, sinong maga ang magapasakop, sino magapa no, ang mga taga-iban man nga probinsya or dara lang mismo sa inyo sa Antique ni Sugod Buas?
27: Kung hindi kami, kung hindi kita magsala kay 5Z, hindi ako magsala daw mga iba nga mga ahensya from different province man ang maga and at the same time different area or lugar, mga stakeholder ang magpapadulong dire sa may probinsya sang Antique bangod nga World Drowning Prevention Training Conference ni siya base bala pantayan naton buhat kay 5Z base bala may mga international pagit nga mga agency nga magtambong kang pagkadto dire sa may probinsya sang Antique bangod nga sang last month lang daw nagkadto man diri ang halin man sa may Australia kay 5Z no nagka abulik man ni sila and then nag-observe sila sa mga ginapatigayon bala nga technique or life-saving technique sa PDRM.
25: Kay World Anti-Droning Day Gali Buas. So dapat nga lungan tagid nga ma nga malunod or malumas. Nilunod mo ako sa pagmamahal mo. Pero nung kailangan ko ng hangin, iniwan mo akong mag-isa. K5
27: amo na ya K5Z ang masubo din siguro nga drowning nga malunod ka sa pagpalangga.
25: Aragoy! Kagi ka na sina K5I.
27: Siyempre tao, walang kita K5Z. Naka-ahagi na kita muna. Nalunod na kita sang una sa sala nga pagpalangga. Pero kumbal pa nila, dapat mag-learn kita. Dapat kabalo kita maglangoy.
25: Ini ang inyo Papa Ted. Drisa, lamang kahapon, wala akong karapatang magselos. Pero bakit ako ang nalulunod tuwing masaya ka sa iba? Ay? Sabat? Anong sabat mo? Ay ho?
27: So, wala na akong masabat.
25: Ora, karoon masabat!
27: Nalulunod na ako ng mga halambahan.
25: Sabi mo, sabay tayo.

0: sa paltik kagugma.
1: Kung makapinapatestet, muna ang...
0: Daw hindi yung run, Maisep?
1: Say, kay tingin daw, gitbili na natin tanan sa... Oh, ah. Sa past.
0: Oh, past is past. Past is past.
1: Kinanatan, ang importante lang na, nga bisa na lumos kita, nagalangoy kita balik, kaya pagkakit, hudiin kita naghalin.
0: Oh, wow. Ang importante nagalangoy ka na subong sa pagtakamaayo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ang importante sa tanang at lesson learned na.
0: Mm-hmm. May mga tinanggi man ko, isa daw malunod ka na, no? Kagi ka na daw malunod ka na?
1: Ikaw, kay Pagpag, nakaagi ka na?
0: Ay, okay, balik mukna ka? Sabi ko, ako yung manog interrogar. K5I, you made my day. You made the day of our listeners dari sa 11 MEPS. Nagkuhan lang ko din, nagkaray lang ko din kay K5 Dansap. Salamat, kid. Bahol, kid. Salamat. Salamat, kid. Ni mo dyan. Eh.
1: Yes. Thank you, kid K5. And of course, happy 5th anniversary sa my K5 News FM. Ilipiyo.
0: Orat, di mong tawas, di mo. Dapat nadugadi. Ngagaw pa. Manya, punta kroon sa gabi.
1: Kasi pwede man ako karoon makalusot kay 5 Tetsis singan nato. Nadarwala man ka oras ang karayuan kang antike kagang ilo-ilo.
0: Heed, gatango-tango rin si manager. Okay rin. K5I, salamat.
1: Kagbalita halin sa may probinsya sang antike para sa programa 11 Mbps. K5I din Rose Montero Mambanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon niya estasyon na Western Visayas, K5 News FM.
0: Pangayaw lang ko din sa programa nga ini. Pasinsyahan nyo lang ako kung makuha man ng banihot, ako masabad. Ang World Drowning Prevention Day, Hiwaton Buwas. Sa Antique alone, ha? Dupila ka tuig, tamo gali naglalumos. No, lumos kaya sa literal nga dagat, sa suba. And even sa mga inland resort ngayon ni Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, nga mangin may nalungon kita. Isa nga ma-promote naton ang aton nga tourism sa mga banwa is kung kompleto ang lifesaver, no, kag wala sa mga drowning incidents. Kay bisan ano pa nakakampiyon ng resort, kung may history na nabi nga damo sa naglalumos da, dumduman nyo, hindi ko lang paglawago ng isadrika ng kuno, ka, hotel, dire sa may Smallville area, may isa na dira ka ng palaliguan nga bantog ina sa una, bisan sin oga kadto da. Ugaling kay wala sang lifeguard kag ang managapaligo at that time hubog. Adamo to sa naglalomos. And eventually ang lugar, no, kung sa ato nang inbauing ang mga tao dito way nagana nga magpaligo, way nagana dito nga mag-staycation bla. May iba niya nga hindi man niya magkadto sa out of town, sa bukid, sa mga malayong lugar, sa Boracay, sa Palawan. Ang ilangin mo is mag-staycation lang sa isa ka lugar. Kag mag-paliwaliwa lang abi over the weekend, no? Raklamin sa hotel mo da, kaon ka da, tulog ka, paligo ka to sa pool. Pero may isa gid ini diri ka ng establishment diri sa may Mandurriao area. Nga bangod sa naglalumos, damo to naglalumos mo. No, doon may bata, dumduman ko sa may bata, ka birthday to, doon maktuing bata, lalaki, lumos. And asod-asod pagid, nga mag kalalumos, tidugay-dugay ko ni Dula ang negosyo.
2: Foro.
0: Dari sa, hindi nga foro ah. Hindi ano ni foro Alas 12:49 na sa aga, sa old to, Pastor Bobby, thank you, kay Ernesto Ganson Quiroga, kay Judy Natividad Lubis, Laura Sumagaysay, Ken Christine Lago, kainan na kayo man si K5 Eileen, magbanwa mo. Nilunod mo ako sa pagmamahal mo. Pero nung kailangan ko ng hangin, iniwan mo akong mag-isa. Alas 12:50 na! Before we go, aray na lang, alang na ko K5 Lawrence, no? Ibang mga update, bantayan, dugay-dugay ang secret memories with the K5 Manilin Abaro, Palek, ang dugang update. And balik naman kita boss, ha, no? By 2 o'clock, masugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Medyo tedious ini, malawig nga process. It will take 92 days kung maubos in full death. Or possibly may mga drama nga matabo in between. Amo tong statement kay na ni 5th District Board Member

former Congressman Attorney Rolex II Pasoplico ang mga drama and the twists and turns sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga hiwaton alas 2 subong hapon. Karon 8:30 bantayan kay ang makasaysayan nga hampang ni Alex Ayala, 21 years old, tennis star from the Philippines versus Jasmine Paolini sang Italia. Ginpierde ni Ayala ang kilala nga si Iga Swiatek. This time around, ang mata sang mga Pilipino nagabantay para sa iya. Asta man karon mabantay man ta sang hampang sang Gilas Pilipinas basketball team kontra sa Australia. Ang hampang nila kontra New Zealand ng Liga 2 almost na no? Almost nga daog na tani sila o galing kay bangod sang mga breaks of the game sila ang napierde pa.

Kapila ka na ka beses gin pana ni Cupido, Ma'am Laura. Ikaw, Pastor Bob, doro doon niya na pana mo karang una. Ma'am Earl Nagoles, Ma'am Rose ka ba, ngalimbagi? Gusto ta na ni Sir Jinsey, manasta pag itaka sa hapon? Ay, huh? Masita, ano ka mo, maumay, dumala ka mo, ha? Mamakakataraka, malin sa aga, Ted Francia. Tanamangod, nasa pagid sa hapon? Gusto ko gani, asa pa secret memories mo? Mang laygay kita, bisan kita ralay gayan man.

0: Ted Aujero Franza sa ngalan ni K5 Jansap para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanupo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tay.
14: Happy kanunay.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: Epektibo.
14: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
14: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: D3 Bio.
10: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
10: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
10: Yung may D3!
14: Mabakas, mga buti ka.
19: K5.
20: K5.
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
10: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Myag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso.
15: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri ng may visio! Ang visio ng may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa
2: Mighty C.
5: Mabaka butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio
20: ang D3 Bio
19: yung may BCO,
20: ang BCO
19: yung may D3
20: mga butika.
19: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio
20: ang D3 Bio
19: yung may BCO,
20: ang BCO
19: yung may D3
20: mga butika.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: of ham, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before, problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yumay D3. Mabakas,
2: mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggo, DTX
13: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Hood Superman from man.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit, gisa experience ba?
16: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
18: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
16: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
19: Masalrikan.
16: DTX 500.
20: D3 Bio
21: with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
21: D3 Bio.
22: Ang D3
21: nga may Physio.
22: Ang Physio
21: nga may D3.
22: D3 Bio.
21: D3 Bio
22: with Physio.
23: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio.
22: Ang D3
21: yung may Visio.
22: Ang Visio
21: yung may D3.
22: D3 Bio.
24: K5.
25: K5
24: News FM.
26: Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: K5.
8: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik
2: kumso. Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko in before 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galao magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
1: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kagga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
17: yung may PCO.
2: Ang PCO
17: yung may D3
2: mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
17: yung may PCO.
2: Ang PCO
17: yung may D3
2: mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.
9: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
10: Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
1: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
10: Ang D3.
1: Yung may Physio.
10: Physio.
1: Yung may D3.
10: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
1: Ang D3.
10: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
10: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: K5.
6: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ifri Bio!
3: O si Kare, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika!
6: Para sa matino nga dugo!
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant!
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay!
6: Mas tatinlo ang atay!
7: Happy kanunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo!
6: Nga sa masami!
7: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaka butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa lecithin, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mamasaka butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang
14: labahan?
19: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
19: Naplansa na.
20: Ganito ako.
21: Tigasing.
20: Tigalaba.
21: Tigasay.
20: Tigaplansa.
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko.
21: Ang extend.
20: Supplement for men.
21: Lourdes.
20: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
24: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Matatags, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Matatags, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman for men.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
24: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
24: Garantisado!
1: Epektibo!
24: Aramis
1: mo! DDX 500!
25: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
26: Laingid man kung kana, tigulang ka na. Oh. Tapos hubin pa imong pamatinan.
25: Okay.
26: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
25: Uh-huh.
26: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
25: Mm-hmm.
26: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pagdivide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
25: Oh,
26: no?
25: O
26: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500! DTX 500!
27: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
28: Wow!
1: DTX 500!
29: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, giwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula, kiwala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
26: So kung bisyador, sir boy, kinanglan gid nga, no? Mag-DTX 500
25: ay, oh, the more kagabisyo, the more
26: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
25: Ay.
26: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
25: Uy.
26: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: K5.
6: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait kumso. E3
2: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masamit.
5: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang kinabahan?
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
18: Ang extend.
17: Supplement for men.
18: Lourdes.
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatoy.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalikan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
20: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
20: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
20: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
24: K5.
25: K5.
24: News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3. Mabakas mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman from
13: Man. Ako si Ere.
14: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
21: DTX 500.
1: Masaligan.
21: Epektibo.
1: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
1: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
21: Masaligan.
1: DTX 500.
21: E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
21: Ang D3.
1: Yung may BCO.
21: BCO.
1: Yung may D3.
21: D3 Bio.
1: With BCO.
23: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
21: Ang D3.
1: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
1: Yung may D3.
21: D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka ba?
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds yan ang kapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso.
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereal Bio!
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
6: Para sa matino nga dugo!
7: DTX-500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant!
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay!
6: Basta tino nga tayo!
7: Happy kanunay!
6: DTX-500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX-500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamig ka bala ang gina-energy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
7: DTX-500
6: Masaligan.
7: DTX-500
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga.

0: paraan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
4: Libre!
1: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi!
13: Ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
13: yung may PCO,
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mapatas mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
13: yung may PCO,
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mapatas mga butika.
17: K5,
18: K5
17: News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Matyagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
6: May mga barikada pa na.
5: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Ti siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
5: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
6: Oh.
5: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
6: Daw import gali ni Doc.
5: Oh, import siya.
6: Yeah. Mag-import kaya.
5: Your second immune system.
8: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
5: mga train gipang train
8: nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
5: Ang D3 Bio import immune system.
8: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
5: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
8: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
8: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
5: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
8: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang kagaw.
5: Paborito gid sa kagaw.
8: Paborito dapat
5: labi na kung palakaw ang katamis.

0: Ado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko di tribayo ya. Para preparado na ni akon kuan, lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita.
3: Kampyon sa music.
4: Kampyon sa kalingawan.
5: Kampyon sa serbisyo publiko.
6: K5!
7: K5!
8: K5!
9: K5!
8: K5
9: News FM
10: 88.7.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mga buti ka.
11: D3 Bio.
14: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag TDX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag TDX 500 ka na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
16: TDX 500.
15: Garantisado.
16: Epektibo.
15: Aramis
16: mo. TDX 500.
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi.
16: Masami inauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: Mag DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX
11: Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka. Mighty C.
13: Ang
11: alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre?
22: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong
0: kabangong kilikili.
6: Kadragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman from Man.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
25: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
28: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo nga tay.
25: Happy kanunay.
28: DTX 500.
25: Masaligan.
28: Epektibo.
25: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
28: Masamig ka bala gina-allergy.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
25: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
25: DTX 500.
28: Masaligan.
25: DTX 500.
28: E3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio.
28: Ang D3.
25: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
25: Yung may D3.
28: D3 Bio.
25: D3 Bio.
14: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
28: Ang D3 Bio!
25: Yung may Visio!
28: Ang Visio!
25: Yung may D3!
28: Mabakas, mga butika.
30: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
32: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics.

0: sa pagtatna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
4: Klinika Diofresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May
16: kumso. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyud ang pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gyud carrots.
20: Oh, hindi lang carrots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: So, hindi ka nang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
18: Mas no.
17: Ano yung engineer man?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
18: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
1: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
18: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
1: Yes.
18: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
1: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
18: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
1: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
18: Matapos ang isa tuto duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
1: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon. How much more kung 6 times pag inturo, no?
2: Sobra pang iba, no?
1: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga. Gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom. Gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500 mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
21: DTX 500.
22: Imo pangalan na partner.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
23: 470.
22: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
23: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at din.
22: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
23: 160.
22: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
23: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
21: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
24: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Abaw.
1: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Way gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots da.
1: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
25: Ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
24: Sir Boy.
0: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
0: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
2: Anong sekreto niya?
24: Milig sa taguay?
1: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
24: DC, ako nung 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plagto mo. Uy, ka 19, ah.
2: Kampiyon ni
1: Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
24: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
24: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
24: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: So, wow.
3: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
24: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
4: DTX 500.
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber,
4: kag-iman pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginabangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
24: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
8: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo magyapon.
1: Ah, wala magtaas.
8: Wala magtaas.
1: So, wala. Steady lang. Lain gid man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
24: Confident.
25: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
8: Uh-huh.
25: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
8: Mga pinata.
25: No? Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
8: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh. Hindi red sugar.
25: Uh-huh. Natural sugar.
1: Natural sugar.
8: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio pa wow. May bulletproof coffee ka na. Mm-hmm.
25: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
1: Iba na yan pabakod ya.
25: Mm-hmm.
1: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
24: Thank you sa supporta, sa Sir Boy.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Ang fat boy.
8: Uh-huh.
24: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
8: Correct.
24: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
8: Mm-hmm.
24: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
8: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
1: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
8: Oy,
1: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
8: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
8: Uy!
1: Ga work hand in hand, Sir Boy.
8: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
8: mm-hmm,
1: cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
8: Mm-hmm.
1: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
8: Mm-hmm. Insulator.
1: Kung, kung
8: no?
1: Sa kurinti pa.
8: Covering.
1: Covering. Ang dapat may cover para di, ano?
25: Hindi magkakutan. Wala ground.
1: Kurintan, wala ground.
8: Mm-hmm.
1: Importante gid katama ining fats. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals.
8: Mm-hmm.
1: And fats that kills.
8: Mm-hmm.
1: Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
25: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids, kaglycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas. No, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina-promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
8: Uy,
1: in
8: God,
1: short,
8: you know?
1: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
8: Dementia.
1: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
8: Kampyon.
25: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
8: Kampyon, paano bala ginimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan
0: ka ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
7: D3Bio with Physio.
9: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla, kisa agalabot kita tlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos ang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
7: You my Physio.
10: Ang Physio.
7: You my D3.
10: Magabuti ka.
7: D3Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
7: You my Physio.
10: Ang Physio.
7: You my D3.
10: Magabuti ka.
12: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
24: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil?
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
24: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yas kwan sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
13: Kalma lang.
24: Ang D3Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
0: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3Bio.
24: Yes, dengue. Dapat mag-D3Bio.
1: May ara kang ito ang import immune system.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: K5 News. FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso!
28: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street,

0: sa kilid sang Robinson Haro. Igayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
10: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mabakas,
4: mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio! Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
6: My family history, bala ka mausong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhaw?
6: Kasi may diabetes ka na?
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, mga butika!
6: Mighty C!
2: Alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman from Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
13: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
19: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
20: DTX 500.
13: Masaligan.
20: Epektibo.
13: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
13: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
20: Masaligan.
13: DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio.
20: Ang D3.
13: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
13: Yung may D3.
20: D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
13: D3 Bio.
20: Ang D3.
13: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
13: Yung may D3.
20: D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una, problem. Agad ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
8: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapakamang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mapaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Hali ka mga lamaw! Ari nga kapaborito natin niya ila!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang paglabahan?
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
18: Ang extend.
17: Supplement for men.
18: Lourdes.
17: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
2: yung may VCO.
9: Ang VCO
2: yung may D3.
9: Mga butika.
2: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
2: yung may VCO.
9: Ang VCO
2: yung may D3.
9: Mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawur, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingtingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: kumso. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal Alinas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB. pagsuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: yan ang kapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
20: yung may PCO,
11: ang PCO
20: yung may D3.
11: Mga butika
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
20: yung may PCO,
11: ang PCO
20: yung may D3.
11: Mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow.
1: Wow! My puso!
12: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョーネストションでさ、88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang,
0: nag-ayo
6: ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: epektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: K-5 News FM. KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K-5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: DTX 500.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio. Ang D3
11: nga may Physio.
7: Ang Physio
11: nga may D3.
7: D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
16: Wow.
15: Ayos,
16: gid. Kamuman bala, testingin nyo
15: ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
2: Food Supplement for Men.
3: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Mas tatinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
3: DTX 500.
9: Masaligan.
3: Epektibo.
9: DTX 500.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Asal rika.
9: Epic.
3: DTX 500.
9: E3 Bio.
0: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio.
3: Ang D3. Yung
9: may BCO.
3: BCO.
9: Yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
3: Ang D3.
9: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
9: Yung may D3.
3: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nandang mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang gina halina sang mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
0: Masalika. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamu giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ang butika.
5: Glaucoma.
0: IK Gold Capsule.
5: Bacterial Conjunctivitis.
0: O Pink Eye.
5: IK Gold Capsule.
0: Eye Allergy.
5: IK Gold Capsule.
0: Cataracts.
5: IK Gold Capsule.
0: Ang IK Gold Capsule
5: may aras ang lutein,
0: vitamin A,
5: vitamin E,
0: vitamin C,
5: zinc,
0: kag bilberry extract.
5: IK Gold Capsule
0: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
5: Mag-inom sang IK Gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw,
5: IK Gold Capsule.
0: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
4: mapakala mga butika.
5: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanigid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: su Inamon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossy!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: yan
10: ang
11: gapanupo
10: kaga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may
11: D3. Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
0: Mighty C. Effectivo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
10: K-5 News FM. KKB. K-5. Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
9: Masami ka bala gina-allergy.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may BCO.
12: BCO.
9: Yung may D3.
12: E3 Bio.
9: With BCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio,
12: ang D3
9: yung may VCO,
12: ang VCO
9: yung may D3.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati gid ako sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya, kagustanan ng mga suki ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo, mga kakifive? Sa gihapon, nalayon gid ang Dios sa sining mga tinion. Bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, kag mga proteksyon, nga aton nabaton halin sa iya. Kag mga pagkamaayo, nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Ako nagapit mo yung ginabalik-balik na hindi tagin pagkalipatan ng pagdayaw, kag pagpasalamat. Kaya mo gini ang aton dako nga kalipay, kag dako nga kalipay sang Dios nga aton ginalagdan kay kita nagabalik sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo, ginadayaw ta siya kag ginapsalamatan. Amo na, kamusta kamo? Sa gihapon dalayon siya sa sini nga mga tinion. Aton siya pasalamatan. Katagan kita sa gihapon sang timpo nga makaimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatutunan. Kabay pa nga kamutanan, hayara man kayong lawas kag tanan sa mga pagdayaw, pasalamat sa Dios. Importante katama nga kita nakaangot gid pirmi sa iya. Amo lang nang aton nga mga pagpanamiyaw sa inyo samtang magapadayon kita subong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero antes tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa magsandali pong ito, kami po ay narito dumunulog sa inyong manalaluklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay na kami po ay inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkakataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang mga salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig, simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Ngayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Ngayon din sa lahat na mga kawani, simpilan pong ito, na kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay malulugod sa amin at kami karapat-dapat sa inyong bendisyon. Ito ay mga hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala naman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Epinesios, Amen. Now, ang aton nga topic kasubong, mga kautoran, mga kabyanan, ay nanungod sa kay Abraham nga naging manugpatunga siya para sa Sodoma samtang ginbisitahan siya sang tatlo ka mga lalaki ang giterm sang Biblia. Basahon ninyo ang Genesis Kapitulo 18, 1 hasta sa 15. May bisita siya nga tatlo, ang isa doon sa to si Jehovah, pero mga lalaki ang term dito. Kasi siyempre, nagpakitang tao man. O, nagpakita man bilang tao ang Ginoo kag mga anghel. Dayon, samtang naglakat ang duha, ang isa nga ginhambal nga lalaki na bilin. Dayon, may ginhambal na muna nga sugdanta sa versikulo 16 pagbasa, pero kung gusto ninyo basahon ang kapitulo 18 sa Genesis, halin sa 1, pwede gid. Pero kung wala ka muna nagbasa, nagpamati lang, pwede nga halin lang sa 16, kay nanungod mo lang ni sa pagpatunga ni Abraham tungod sa Sodoma. Sa versikulo 16 ng siling, niyan ang mga lalaki nagtindog gikan dito kag naglantaw na yun sa Sodoma tung duha. Kag si Abraham nagupod sa ila sa pagdulong sa ila sa dalanon. Ang Ginoo nagsiling ang nabilin, kay tatlo man ni ang duha nagkadto sa Sodoma, ang isa nabilin kaupod ni Abraham. Tikman ko bala si Abraham sang akon ginahimo. Sa nilantaw nga si Abraham nangindako kagamahanan ng pungsod, kagpaagi sa iya pagkamayohon ang tanan ng mga pungsod sa duta. Hindi, kay nakilala ko siya nga suguon niya ang iya kabataan kag ang iya panimalay sa ulihin niya agod nga bantayan nila ang dalanon sang Ginoo sa paghimo sing pagkamatarong kag katarungan agod nga madala sang Ginoo kag kay Abraham ang iya ginsaad sa iya. Niyan ang Ginoo nagsiling, bangod nga ang pagsinggit batok sa Sodoma kag Gomora, dako kag ang sala nila mabugat sing tama. Magakonsad ako kag tan-aon ko kun nahimo nila sing bug-os suno sa singgit nga nag-abot sa akon kag kun wala may baluan ko. Amo ning siling sa Ginoo. Gani nagtaliwan dito ang mga lalaki kag nagdulong sa Sodoma apang si Abraham nagtindog pa sa tubangan sang Ginoo. So muna to ang sugilanon. Lantaw nila kung matuod gid bala ang singgit nga naglabot na dito sa trono sang may makaako, trono sang Dios. Dayon ang isa nagpabilin halang hambal diri sa versikulo 18. Niyan nagpalapit si Abraham kag nagsiling, papason mo bala ang matarong upod sa malauton? Versikulo 23.
Halimbawa, may kalimaan ka matarong sa sulod sang banwa sang Sodoma. Papasol mo bala? Kag indi, pagpaiwayon ang duog. Tungod sa kalimaan ka matarong ayara sa sulod niya? Magmalayo sa imo mga paghimo sing subong sini sa pagpatay sang matarong upod sa malauton sa bagay nga ang matarong manginsubong sang malauton. Magmalayo sa imo, ina, indi bala maghimo sing matarong ang hukom sang bugos nga duta? Versikulo 26, ang Ginoo nagsiling, kung may makita ako sa sudong mga kalimaan kamatarong, sa sulod sang banwa niyan, bangon sa kalimaan nga matarong, paiwayon ko ang bugos nga duog tungod sa ila. Si Abraham nagsabat, yari karon, nangahas ako sa paghambal sa Ginoo. Ako ngayabok kag-abo lamang. Halimbawa, ang kalimaan kamatarong makulangan sing lima. Laglagon mo bala ang bugos nga banwa tungod sa kulang nga lima? Sa liwat si Abraham, nagapamulong sa iya. Kag nagsiling, halimbawa, may makita dito nga kapatan. Nagsabat siya, bangod sa kapatan nga matarong, hindi ko paghimuon ini tungod sang kapatan. Niya nagsiling siya, si Abraham, o hindi maakig ang akong Ginoo. Kag maghambal ako. Halimbawa, may makitaan dito nga katluan na lamang, nagsabat siya, ang anghel. Bangod sa katluan nga matarong, hindi ko paghimuon ini, kung dito'y mamakitaan ko nga katluan. Versikulo 31, nagsiling si Abraham, yari karon, mangahas ako sa paghambal sa Ginoo. Halimbawa, ay mamakita dito nga 20 or 20. Nagsabat ang iyang Ginoo, hindi ko paglaglagon ini, bangod sa 20 or 20 nga matarong. Niya naghambal siya, o hindi maakig ang Ginoo. Hambal naman liwat si Abraham, grabe niya nga pangamuyo. Kag maghambal ako sing makaisa na lang. Halimbawa, makita dito ang napulo. Nagsabat siya, hindi ko paglalagon ang banwa bangod sa napulo nga matarong. Kag ang Ginoo nagpadayon sa edala noon, sang nakatapos siya paghambal, pagpakighambal kay Abraham, kag si Abraham, nagpauli siya doog. Dari mga kutoran, aton makitaan nga grabe ang kahimtang. Bisan may napulo lamang sa isa kabanwa nga matarong nga nag-alagad sa Ginoo nga tutuogin, hindi ilaglagon. Amuni ang pinakanami nga aton nga dapat talupangdan. Hataga naton sang italupangod nga aman. Kay sa isa ka syudad, kay syudad man to, hindi man to basta-basta nga banwa nga gamay lang. Pero ang banwa, kung kisa syudad man siya o pungsod, banwa man ang term gamit. So ang point is, kung may ara lang na pulo, ang Ginoo magpaiway na sa tanan ka katalagman kaangay sa aton dari subong sa Pilipinas. Daw ginpahog kita nga may ara nga 8.2 nga ba, the big one nga linog. Kag asud-asud, sunod-sunod ang mga nagkalatabo nga bagyo kag linog nga ginakulbaan, damo ang ginakulbaan. Kay ginhambal naman daan na ni Jesus ang repisya sa kalibutan nga ang mga tanda samtang namangkot ang mga apostolis sa iya, namangkot sila nga ano ang tanda sang katapusan sang kalibutan. Amo na, una makit-an ang mga paginamo, ang bubat, ang giyera, ang mga pagpatyanay, ang mga paginaway, ang linog, ang tigulutom, dayon magyo nga nagdulot sang baha. Amo na nga ang Ginoo, basta may ara lamang napulo na rin katapusan eh. Hambal sang Ginoo, kung may makitaan daw sila nga napulo, tatlo man to sila. Ang isa nagsabat, kung may makitaan nga napulo lamang, nagsabat siya, hindi ko paglaglagon tungod sang napulo. Amo na nga, dire sa Pilipinas, kay kita Christian nation man kita, pero grabe na subong ang mga isyo, nga korupsyon. Amo na nga, aton makitaan nga kita mga Christian sa pangalan nga nasyon, pero kung may ara grabe nga mga korupsyon ang butang balon, Kristiyanos lang kita sang aton nga pangalan. Pero gali, hindi man kita Christian sa aton nga kabuhi. Now, kung aton basahon ang isa ka pahayag pa ni Apostol Pedro, naghambal siya diri sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 4. Kay kung ang Diyos wala magpaiway sang mga manugtunda nga nakasala sila,
Sang nakasala ang mga managtunda balang nga kaupod kay Lucifer nagsimpatiya sa ila nag-apid. Kundi ginhulog sila sa infierno kag gintugyan sila sa mga kadadalman sang kadudulman nga itigana sa pagkukom. Kun wala niya pagpaiwaya ang daan nga kalibutan apang gintipigan si Noe nga manugbantala sang pagkamatarong kaupod sang iban nga pito sang ginanaw niya ang kalibutan sang mga Diyos nun, sa mga di-Diyos nun. Grabe, no? So nga aman, kun aton lantaon sa bagay ang manugtunda perti matukodamo kay 1/3 man to di sobra to sa napulo pero gin way gin paiway sa Ginoo ginlaglag ang sila gin hulog sa infierno ang balderi dayon wala man kuno gin paiway sa panahon ni Noe pila lang to sila 8 nga aman kay 7 plus si Noe 8 sila tanan way kaalal abot ta pulo amo na nga gin anaw gid ginlaglag tanan ang mga tao sa kalibutan sang mga di-Diyos nun. Kung sang ginabo niya ang mga banwa sa Sodoma kagumura dari sa versikulo 6 ni Kapitulo 2 sa 2 Pedro. Kung sang ginabo niya ang mga banwa sa Sodoma kagumura gintagudilian sila sa kalaglagan kaginhimo sila nga huwaran sa mga buot magkabuhi sing di-Diyos nun. Kagunia ginluwas ang matarong nga si Lot nga ginsakit sing likas ang maulagon nga pagawi sang mga malauton. Kaya itong mga tao nga matarong nagapuyo sa tunga nila sa pagtanaw kag sa pagpamati ginsakit ang iya matarong nga kalag adlaw-adlaw sang ila mga binuhatan nga malinapason. Muna nga grabe, nasubuan, nasakitan si Lot. Daw stress siya katama bangod sa kahimtang sang Sodoma kag Gomora nga iya nakita permi. Niya na Ginoo makaibalo pagluwas. Makaibalong Ginoo magluwas sa mga di-Diyos sa mga Diyos noon sa mga pagsulay kag mga katalagman kag magtigana sang mga di matarong sa dalom sang silo tubtob sang adlaw sang pagukom. Amo na nga aton istoryahan diri ano gid bala ang kabangdanan nga ang Sodoma kag Gomora ginlaglag sang Ginoo. Sa ilang tiempo sang una, ang pinakamatahom sa mga syudad sang nalupyakan sang Jordan amo ang Sodoma, nga nahamtangan sa isa ka kapatagan nga subong sang hardin sang Ginoo. Ang iya pinakamabungahon kang katahom, diri nag-uswag ang madabong nga mga tanom sang kahimtang sang nabalang tropical nature, tropical nga banwa. Diri ang puluyan sang kahoy nga palma, sang olibo, kag sa mga puno sang uwas or grapes, kag ang mga bulak nga gaula sang ilah kahumot sa bugos nga tuig. Ang bugana nga mga patumas nagtabon sa mga latagon, kag ang mga panong, kag mga baka nagtabon sa palibot nga mga bakulod. Ang arte kag komersyo nag-amot sa pagpauswag sang bugalon nga syudad sang kapatagan. Ang mga bandi sang sidlakan, nagpuni sang iya mga palasyo kag ang mga karaban sang disyerto nagdala sang ila mga bodiga sang malahalon nga mga butang sa pagsupply sang iya mga balaligyaan. Sa diyotay nga panghunahuna ukon pagpangabudlay ang tanan nga kinanglanon sa kabuhi mahimo nga mahatag kag ang bugos nga tuig daw isa kahugna sang kapistahan. Ang kabuganaan nga nagagahom bisan diin nagbunag sang kaluho kag bugal. Ang katamad kag manggad nagapatig-as ang tigipusoon nga wala gid na mapigos sang kakulang ukon mabugatan sang kasubo. Grabe sila sa una. Ang gugma sa kalipayan ginpalambo sang manggad kag kalingawan kag ang mga tao nagtugyan sang ila kaugalingon sa sensual nga pagpatuyang. Ining sensual nga pagpatuyang amo na ang isa kadako nga kabangdanan nga ang nalaglag sila. Nga man, yari karon siling sang manalagna. Amo ini ang kalautan sang imuutod nga babay nga Sodoma. Ang bugal, ang kabugusan sang tinapay, kag ang bugana nga pagkawalay pulos siyara sa iya, kag sa iya mga anak nga babay, kag wala niya ginpabakod ang kamot sang mga imol kag mga pigado. Mabasa ta ini siya sa Ezekiel kapitulo 16 bersikulo 49-50. Kag sila matinas na ason, kag naghimo sila singkang ilaran,
sa akon atubang hambal sa Ginoo. Gani ginkuha ko sila subong sang akon nakita nga maayo. Amuni ang ilang kaimtangan sang una nga aman. Kay sa tuod-tuod lang ang laban dito sa mga pumuluyo sa Sodoma kag gumura mga LGBT kung mga sa aton subong. LGBTQ mo man ang term gingamit, abbreviation. Wala na sing labi pa kag ginahandom sang mga tao sang manggad kag paglingaw-lingaw kag bisan pa ini nagbunag sang mga sala nga nagdala sang kalaglagan sa mga syudad sang kapatagan. Ang ila wala sing pulos nga kabuhi naghimo sa ilang nga biktima sang mga pagsulay ni Satanas kag gindagtaan nila ang larawan sang Dios manangin sataniko sa baylo nga Dios noon. Ang katamad amo ang labing dako nga sumpa nga mahimo mahulog sa tao kag kay ang bisyo kag krimen nagasunod sa iya. Amo man na sa aton subong. Kay bangun sa katamad, amo na nga mang-hold up. Bangun sa katamad, mo na nga manulis, mangawat. Ang katamad, nagapaluya sini sa ngunahuna. Ginapatiko ang paghangop kag ginapakanubo ang kalag. Si Satanas, nagapanago handa sa paglaglag sa mga wala ginabantayan nga ang iya kalingawan nagahatag sang iya sing kay gayunan nga ipakita ang iya kaugalingon sa idalom sang pilaka makagalanyat nga pagkapakunukuno. Wala gid siya sing mas madinlagon sang sakon magabot siya sa mga tao sa ila mga oras nga wala sing trabaho. Malipay sa tanas basta walay ubra. Malipay sa tanas kung wala kay buluhaton. Aman, hindi man sako. Muna makahuna-huna sang hindi maayo. Sa Sodoma may kinasadya kag kinalipay. Sinalusalo kag pagpahubog. Ang pinakamalain kag pinakamapintas ng mga kaligon wala sing pugong. Ang mga tao dayag na nagsupak sa Dios kag sa iya kasuguan. Kag nalipay sa mga buhat sang kasingkil. Bisan pa ngayara sa ila atubang ang halimbawa sang kalibutan anti sang anaw. Kag nahibalaan kung paano ang kaakig sang Dios ginpakita sa ila kalaglagan apang ginsunod nila ang amuman nga dalanon sang kalautan. Kay siyempre, hindi pa man tudugay nga nag-anaw sa nagdamo na ang mga tao. Nagdamo na ang mga tao sa Sodoma kag Gomora, tapos naging mga rano naman. Amo na nga ara tani sila tubangan ang halimbawa kung ano ang natabo sang kalibutan anti sang anaw nga amo gyapon to ang ila kahintangan dito. Pero sa tinion or sa tion sang pagsaylo kay Lot sa Sodoma, ang pagkarunot wala nangin universal kag ang Dios sa iya kaluoy nagtugot sa mga silak sang kapawa nga magsidlak tunga sang moral nga kadudulman. Sang ginluwas ni Abraham ang mga bihagikan sa mga ilamnon, ang igtalupangod sang katawhan gintawag sa matuod nga pagtuo. Si Abraham hindi isa kadumuloong sa mga tao sang Sodoma. Kag ang iya pagsimba sa di makita ang Diyos nang isa kabutang ang ginayaguta sa tunga nila. Apang ang iya kadalagaan batok sa superior gid nga mga puwersa kag ang iya maalwan nga disposisyon sa mga bilanggo kag mga inagaw nagpukaw sang katingala kag pagdayaw. Ang sugilanon dire nga samtang gihostage si Lot tapos dalatanan niya nga propiedad amutong nga sinabatian ni Abraham. Gindalaman ni Abraham ang iyang well-trained nga mga 318 ka mga soldados. Dayon, ilang nga naagaw, liwat si Lot kag ang bahandi ang ilang kamtangan. Amutong si Abraham na balaan ang iya dito na bantog siya nga siya gali, hindi basta-basta nga giriro. Kay naagaw nila ang iya, naagaw niya ang tanan nga pagkabutang ni Lot nga nakuha tan ito sa mga naga-captives, nagabihag sa iya. Amo na nga kay sila parang gin-kidnap bala for ransom. Di man, pero putulis gito siya. Pero samtang ang iya kalantip kagkaisog gindayaw, wala sing isa nga makalikaw sa pagpati nga ang isa ka did, isa ka Diyos nun nga gahom naghimo sa iya nga mananako. Kang ang iya dungganon kag di makagod nga espiritu, nga dumuloong gid sa mga pumuluyo sang Sodoma nga nagapangita sang kagalingon, isa pa kamatuod sang pangkalabaw sang relihiyon nga iya ginpadunggan paagi sa iya kaisog kag katutom. Si Melchizedek sa paghatag sang pagpakamaayo kay Abraham,
nakilala kay Jehovah subong ang ilaninan halinan sang iya kusog kag ang tagsulat sa kadalagan. Pakamayuhon si Abraham sang labing mataas nga Dios. Tagiya sang langit kag duta kag pakamayuhon ang labing mataas nga Dios nga nagtugyan sang imo mga kaaway sa imo kamot. Amo ni ang ginmitlang ni Melchizedek dito kay Abraham sang nabawi niya ang gin hostage tani nga sakop sa pamilya ni Lot kag si Lot mismo. Suno sa Genesis 14 versikulo 19 kag 20. Ang Dios naghambal sa sina nga katawhan paagi sa iya pagatipan apang ang katapusan nga silak sang kapawa ginsikway subong sang tanan nga nauna. Nakabalo tani ang mga pungluyo sa Sodoma. Nabalaan nila nga si Abraham ginupdan gid sang Dios nga aman bangod kay ginbihag tani si Lot pati iya kabtangan or pagkabutang gindala. Pero nakuha pa, naagaw paliwat ni Abraham, kaupod siya mga soldados sa iya. Pero nakita tani nila ang kapawa, nakita nila kung paano ginupdan si Abraham sa Dios, pero ginsikway lang nila. Kagkaroon, nagahilapit ang katapusan ng gabi sang Sodoma. Ang mga panganod sang pagtimalos nagbutang sang ila mga landong sa ibabaw sang dibutado nga syudad apang ang mga tao wala makahangop sini. Samtang ang mga anghel nagapalapit sa ilang misyon sang kalaglagan ang mga tao nagadamgo sang kauswagan kag kalipayan. Ang katapusan nga adlaw pariho sang tanan nga nagabot kag nagtaliwan. Ang gabi nagabot sa isa katalanaon kag katahum kag kaligunan. Ang isa katalanaon nga wala sing tupong nga katahum ginligo sa silak sang nagahinay nga adlaw. Ang kabugnaw sang kagabihon nagtawag sa mga pumuluyo sang syudad kag ang mga kadam-an nga nagapangita sing kalipayan nagaagi pagkadto pakari nga nagatuyo sa kalipayan sang oras. Sang kasisidmona may duha ka estranghero nga nagpalapit sa gawang sang syudad. Daw mga manugbakla, manuglakbay sila nga nagusulod agod na magtiner sa gabi. Wala sing isa nga nakahangop sa sinang mapainuboson nga mga manuglakbay sang gamhanan nga mga manugbantala sang Diyos nun nga pagkukom. Kag diyotay lamang ang nagdamgo sang mga mahiligon. Wala sing inalungong nga kadamaan nga sa ila pagtatar sa sining langit nun nga mga mensahero sadto. Mismo gabi malabot nila ang putok-putokan sang pagkasadaan nga naglaglag sang ila bugalon nga syudad. Apang may isa ka tawo nga nagpakita sing mainuyuhon nga gitalupangod sa mga isang hero kag ging agda.

nagsira sang ilang mga ganhaan, batok sa isa ka sang hero, ang nagsira sang mensahero sang Dios nga magadala kong tani sang pagpakamaayo kag paglaom kag paghidain. Ang tag sa kabuhat sang kabuhi, bisan anuman kagamay, may kaangtanan sa maayo o kon sa malain. Ang pagkamatinawanon o kon pagpatumbaya sa kung ano, ang maatahag nga pag nga pinakadyotay nga mga tungdanan, mahimo magukas ang ganghaan para sa pinaka manggaranon nga mga pagpagamaayo sang kabuhi o kon sa pinakadako nga mga kalamidad sini. Gamay nga mabutang ang nagtilaw sa kinaiya. Amo ini ang wala nagapakuno-kuno nga mga buhat sang adlaw-adlaw nga pagpanghiwala sa kagalingon nga nagahimo nga may masinadyaon handa nga taypusoon nga ginayuhom sang Dios. Hindi kita dapat magkabuhi para sa kagalingon kundi para sa iban. Kag paagi lamang sa pagkalipat sa kagalingon, paagi sa pagpalangga sing isa ka may kugmaon, mabinuligon nga espiritu nga mahimo nato ng aton kabuhi nga isa ka pagpakamaayo. Ang magagmay nga mga tinsyon, ang magagmay nga simple nga mga kortesiya, nagapakadto sa malayo nga paghimo sang kabugusan sang kalipay sang kabuhi. Kag ang pagpatumbaya sa sini, nagabugos sang indi jutay nga bahin sang tawhanon nga kailo. Samta makita ang pag-abuso nga napadayag sa mga isang hero sa Sodoma, ginhimo ni Lot ang isa sang iya mga katungdanan ang pagbantay sa ila. Paagi sa pagtanyag sa iya sing kalingawan sa iya kagulingon nga balay. Nagapungko siya sa gawang samtang nagapalapit ang mga manugbaklay kagsang makita niya sila. Nagtindog sa gikan sa iya duog sa pagsugata sa ila kag nagduko sing matinahuron nagsiling. Yari karon mga Ginoo ko, magsulod kamo, ginapangabay ko sa inyo, sa balay sang inyo, alagad kag magtiner sa bugos nga gabi. Daw ginbalibaran nila ang iya pagkamabi-abihon nga nagsiling, hindi kundi magpabilin kami sa dalan. Ang ila katuyuan sa sini nga sabat, duha kabahin sa pagtilaw sang pagkasinsiro ni Lot kag subungan sa pagpakita nga wala sila sing hinalungong sa kinaiya sang mga tao sang Sodoma, nga daw subong bala nga ginakabig nila nga luwas nga magpabilin sa dalan sa gabi. Ang ila sabat, naghimo kay Lot nga mas determinado nga hindi sila pagpabayan sa kaluoy sang mga tao. Ang ginpilit niya ang iya invitasyon tub-tub nga nagpasugot sila kag nagupod sa iya balay. Amo na nga diri makuturan kanami diri lang anay kita hasta kay amo man ang sugilanon. Aton ni padayonon kay natapos naman ang mga minutos. Aton ni padayon sa sunod. Aton na may anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasikitasan po kayo ng mga langit. Sa mas nalim po ito, kami po ay narito, dumudulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan namin muli ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa isang kasaysayan na kung saan makikita ang likas at pag-uugali ng mga tao na siyang basihan ng inyong kagandahang loob. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan pong ito. At higit sa lahat, pagpalain mo ang siyo ng Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mipinesos. Amen.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nolo.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
2: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinner, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta.
6: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig, do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours, sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Mm-hmm. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Mm-hmm. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom na sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig.
3: Mm.
6: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Mm. Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ayan?
6: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa ang gitawag ketosis. Di wala na glucose or GP.
3: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
3: Mm.
6: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sa ang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kay syempre wala na kakaon.
3: Mm.
6: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mas sekreto sa mga scientist mo.
3: Mm-hmm.
6: Lagsa magkaon ng fasting sila.
3: Mm.
6: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, gapasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisim at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
3: Mm-hmm.
6: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
7: Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
8: Aha, anong sekreto niya?
3: Milig sa tago ay?
7: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
3: This is 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy 19
8: na. Kampyon ni
7: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid.
3: Mm.
7: No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo.
7: Mm-hmm.
3: Anong imuon niya sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
7: Oh, maligo gid basic gina.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say
9: mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imupanit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500.
12: Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
11: Mag DTX 500 na ay
12: ang palaya extra. Nabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawa ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Kina nalang subong imo sugar?
13: Pagtigitan namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500.
16: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong halawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir G. Hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo na, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni magtabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang line pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil
7: namina
8: or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
7: like,
8: Sir JP.
7: Like okra, be? Tugabang?
8: Balungkay?
7: Takway?
8: Takway?
7: Damo hindi namina.
8: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
7: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
8: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kada adlaw.
9: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag na mighty C.
7: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna? Man?
3: Masami.
7: Masami na. No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag may TC. Tasto, gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health. No? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, na migid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
3: Gusto, no?
7: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo. Makanto ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya palainom sa mga suplemento.
14: DTX 500! Nagkata mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masami na kabaratian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit, sakitan ang itsura! DTX 500!
15: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
3: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. And kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
9: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskang magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kinyang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa salibalot sa likod nila sa ila brain nga uy lainis ako pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilula kay puno sang antioxidant.
7: Kada, DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: So, kung may kwarta sila, Sir Boy.
9: May budget?
7: May budget.
9: Kung gamit may budget,
7: sa, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
9: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon naging.
7: Bulletproof coffee.
9: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
7: Yes. So, pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
9: Extend! Ang extend! Nga gigapan nami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc Winter Boy Solueta.
9: Thank you, Sir JP. No, ang bali nila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo tuging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
7: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa selula.
9: Patay ka.
7: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga atakihon mo tanan na. Gamay lang a portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iyang MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis. Tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
9: Bigaw na absorption sa lawas.
7: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
9: Correct.
7: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
9: Correct.
7: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3 Bio sa imong selula.
9: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kaya gin-mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag gin-mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
7: gadamo
9: maitan.
7: Sila, ya?
9: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo.
7: Sila.
9: Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
7: Di, amo na nga, lain-gid yan nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dali magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
17: Free radicals.
7: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niya ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
17: Wala niya kabuhi ya.
7: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
17: Correct.
7: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa ibang pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa atong selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
17: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso ubosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio of Dansang DTX 500.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: D3Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Sang pagtumarko sang D3Bio. D3Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3Bio! Ang D3Bio! Yumay Visio! Ang Visio! Yumay D3!
16: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500. May TC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawud, Pasay City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
7: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pas baba.
3: Mm-hmm.
7: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxatives siya.
3: Uh-huh.
7: Tingala ka gahumok yung mga kwami.
17: Imo pupo.
7: Uh-huh. No? Tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs na makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
17: Mm-hmm.
7: Sa imong pagbawil mo.
3: Mm-hmm.
7: Eh, lain gid ang D3Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
17: Kampiyon. Mm-hmm.
3: So, ang nami, ang kuya sa D3Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
7: Mm-hmm.
3: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tran cancer.
7: Mm-hmm.
3: If you're taking D3Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
17: ang
3: imong mga selula.
7: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
7: Mm-hmm.
3: Ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
7: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
7: Oh. Hmm.
3: May bakterya hindi makaatake.
7: Hmm.
3: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3Bio and only D3Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
17: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
7: mm-hmm,
17: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
7: ako
17: you...
7: Ako, Sir Boy, lima kagina.
17: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang Balidoc Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo yung busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myatao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanubo.
9: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO.
2: ko. Towex ko pala nga pag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
15: Ang D3. Yung
3: may Physio.
15: Physio.
3: Yung may D3.
15: D3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
3: Ang D3.
15: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
15: Yung may D3.
3: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: kalag hindi man nami
1: ako na kutis.
0: Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week. Nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
10: Available now.
1: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas na antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat.
15: Epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligat.
15: Epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
8: Ang PCO
2: yung may D3
8: mga butika.
2: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
8: Ang PCO
2: yung may D3
8: mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay na K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre! Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Balik ka na mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galao magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
15: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
18: Masalika
15: DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
19: D3 Bio.
20: Ang D3
19: yung may Physio.
20: Ang Physio
19: yung may D3.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
19: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
26: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. K5. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan.

Ripple 100.9 K5 News FM, Rojas City 89.1 K5 News FM, Pasig City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

ITC, ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ng UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kag patuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: pagkikupramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna.

0: ikaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Bakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidants.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
16: Kagakontrolar.
12: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3.
17: Physio,
16: yung may D3.
17: D3 Bio
16: with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3.
17: Yung may Physio.
16: Ang Physio,
17: yung may D3.
16: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
11: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino na dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligat.
14: Epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
15: Yan
14: ang
15: gapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masalika.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Matatags mga butika.
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: Inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa ngakon dilargo. Naglagamay ang ngakon nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.
2: Kung adlaw-adlaw gigagainom Ditribayo. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang Ditribayo. Siyempre nabalaan na ton, nga ang Ditribayo, ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton Ditri may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
3: kay kaon mo gutom ka, makaon
2: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang Ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka-Ditribayo ka adlaw-adlaw.
1: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig nalang magayo.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditribayo. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
5: So ang Ditribayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka Ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang Ditribayo may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang Ditribayo. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka Ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stop mga matamis, tinapay,
3: pasta, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Islin lang Ditribayo.
3: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga Ditribayo ka, ang Ditribayo ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga Ditribayo ka.
2: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos Ditribayo, Ditribayo. Mas dasig ka man.
3: Hindi ka mag-hypoglycemic.
6: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa Ditribayo. Ang Ditribayo nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang Ditribayo may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa Ditribayo. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
2: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom Ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom Ditribayo.
3: Wow! Right?
1: Ditribayo! Ditribayo! Ditribayo!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo!
1: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Babakas mga butika! Ditribayo! Health News! Ditribayo! Ditribayo! Ditribayo with BCO!
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan,

0: Sang pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Makakas, mga buti ka!
1: D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Makakas, mga buti ka!
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Ara mismo!
1: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauhaw!
4: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
1: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Gadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman
15: for men. Ako si Ere.
16: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
18: Happy kanunay.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
18: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
18: DTX 500.
11: Masaligan.
18: DTX 500. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
11: Yung may D3.
18: Mabakat sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: With VCO.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio.
18: Ang D3.
11: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
11: Yung may D3.
18: D3 Bio.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabangang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problem. Magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
8: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka.

0: kinahanglan sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
1: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Dito X500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid dito X500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede tamahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag MyTC. Pareho lang nya ang isa ka salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag MyTC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 kag MyTC. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl
0: peroxide.
1: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag MyTC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MyTC para ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall nag indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500
2: masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Gasa masami
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.